lenaneo le la hao ke go etsa mashala tsana di strategy wa sheba gore na PC shebile go o hangata batho ba Christ that streak ne ke yona nako e ba gapelang ka yona ha e re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloa ka 3 fela ka 4 ke tsana di

awotlana ha monate sa bjabjaretsa sa masupiaka sa ruthuthaka Oriman 92.8 Bikela hantle 104.3

letso o te wa o di modi go ya tlase maoto ga re ba sebeletse bo hle ka ofela ba hantatai ga go tlo ke le bo jwa lena gaitsedi ya motho nkile nga monna te o tlo ho rengetsane tsa bo borobong a ho dikela hantle ho rengetsa bo le shemele metso emme na go ngatsa bo chachella kwana sekang hule bana lo ena ba lo le bo DJ D mo ho tlo ho rengetsene tsa bo le shemele metso emmedi ho the o setsa hantle ho rengetsena tsa bo borraro ya santsa boka di khomo ka go sepalangwana sa haola tenga mo ditsingwe lona tenga mo sebetseng wa ho ka o fopa kana o kentse headset ya hao lebitso la ka ke thapela ke mwana wa habulane mshimano wa kamono ka kwadinga ha sori ke botlenga tla sale balala le tlatsa stadium wena o tobe tse ka hore ke kwading Highlanders stadium hantle tla sa thaba le pantso thaba ye sepono mpeng ha bo matswalwa o tenga ke buswanga bjalo ke mogana thoriso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa suri suri ke satefela ke felo ke wa matsuso ka sa lihlo le ntshotsho le bo etilepele ba mogana taelo matsuso o rena ya re buisanga ka kwadinga ha ile mogana kgwabane theko ena ke mogana wa thaba go tlotla editsiela boraro ke le bofela gona basotho ka gona kgotsa pula nala la bohlano ke la pedi kgwedinga ya leshome selemo ke sa getetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse hantle odima matsatsi a mashome a magolo a mabedi mashome a supile ka metso e mehlano 275 ke bopa ke bo go itsaletse fela matsatsi yane a mashome a robong ele selemo sena se ka sa kodume atinya le beke yona ke a mashume amane ka metso e tsheletse opola go selemo se etswa bjalo ke dibeke tsane tse mashume a mahlano ka metso e mmedi ha e ba house e tsile thokana kwena ya selemo a so pshatli sot abutse sop isuts aile tutu ya rakia diketetse pedi mashume amararo ka meso emehlano.

0: Amen.
1: Amen. Amen. Mogana mo di bua matsiriso le ganya le gotso a o etsetse ka go le ka go go jwetse bo hlokwa ntate wa ka mo le mongwa mo ifa bana wa kgwalo e ka sitjana le ba so tlhoka ka ka retse
0: a mo atle ka mesha matsatsi a no ntate lo wena ho bejwa
1: amen ntate wa ka
0: tanga
1: a re modimo o lutsi modimo o lutsi de modimo o lutsi Kore haiba o ka iphapanyetsa le gato la modimo kore a tswa o batla le ba sa mo batleng ka ha ga dingputsa ha o tsele kgolo ha o la hle ya ile nngwe Iba wena o ka gae ke tsoteletse ka eng ho ba ke ntse ke na letsetse mashume a rubunga motso o rubung ke tsotella ka eng ha ine ine a hana hore ke eng empa modimo yona yenu e siko yenu ke yona ya etsotella Yona yenu e khelwang a tsela yenu ke yona ye modimo a e batlang o tlo bona go le ga tola modimo le ya makatsa ka pala ga tola Jesu le ya makatsa modimo tlile go bona ka moga wa ha ile Jesu Kriste ena a ile a shwa a re hatela lefu me a re siela bophelo bo sa fele Modimo o tlile ho rona ka mora wa ha ile Jesu Kriste. Re ntse re sa kgolwe le nako ntsona tseno, empa re ke tlatla ka sebopego sa motho ke tlatla. Lefatshe. Ya le batho ba bang ba e ba re hoja Jesu ntse a phela. Ba ke be ba mo bolaetse kae kae ba se bolela sebaka seno ba go hoja Jesu ntse a phela e ke be ba mo bolaetse kae kae wena ha ona hana ho jo ntse a phela e ke be ba mo bolaetse ho kae hana bjale ha ke so mmone ya tshwanang le yena ha ke so mmone ya tshwanang le yena ha ke so mmone Ya tsana nle.

Awa ba jema rona ba fitla ba le jwang. Hai. Motho mong ba hopola ga Isa. Ene ka nnete zebra ene le tenya ya setshwantsho di momane. Ha ka tswa tlo pongwe

tse o ka tlotlisa mokana modimo wa gago. O monna tse o ka mo rorisa e santsane le ka mesoka madungwadungwane. O re mo ba babedi ba ba gago ba leng teng ka lebitso laka le nna ke teng ga ga bona. Re a itlhabolola bonnete.

Tshebeletso ke e monate, tshebeletso eo re kenang ho yona, tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena. Mo teng o ka watlang ho morena modimo, e ka ba ka ditemana, e ka ba ka pesaleme, e ka ba ka mantswe ya thapelo, e ka ba ka mmina thoko. Ho tswa fela hore na modimo o re o tle o mo rorise jwang, o tle o mo sebeletse jwang, o tle o mo tlotlise jwang, mesonga ya letsatsi le e ntsweng a jwalo ke yena. Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Atinyane Facebook page PCFM Lesotho. PCFM Lesotho. Lenaneo le bitsitswe Selemela. Ke nna yeo he. Ke apere bosweu le botala. Ha e ka ka o nsheba fela wa fumana. Ihle ke apere bosweu le botala. Mmala ona ke wa lehodimo. Ona o ntse o le teng. Ke apere bosweu le botala. Mmala wa lehodimo ona o ntse o le teng. Ke tla iphumana ke ikentse buang bana ha ona letho. Leo ke tla iphumana ke ikentse lona. Nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956. Wena ya sebedisanga Facebook. Ya nan le monyetla wa Facebook. Sebedisa Facebook page ya hao. Sebedisa Facebook page ya PCFM. O tla mputsa ka le leng la matsatsi. O tla mputsa. Metshini yeo re sebedisang ka kwano e bohlale bona. Metshini yeo re sebedisang ka mona e bohlale bona. Ke batla ke tle ke etsetse mohlala o bobebe fela. Ke batla ho etsetsa mohlala o bobebe fela hore metshini yeo re sebedisang ka mona ke metshini e meng ya boemo bo phahameng. Wow! Ke ne ke batla ho tla mona temaneng ena ke bone ke mmemmang mopega mabitsa. Ke bone ke ya mmemmang mopega mabitsa. Mmemmang mopega mabitsa ho tloa a ngola. Ka letsikitjana, a ngola ka letsikitjana. Letsikitjana lena la le romelang letsatsing lena. Ke la sekete. Le mashume a supileng a metso e robile mono o le mong. Ke la sekete. Mashume a supileng a robile mono o le mong. 1079 le tsheketjane lena la tsatsing lena. Oe, ke ne ke batla ho bontsha hore na metshini eo re e sebedisang ka mona ke metshini ya boemo bo phahameng jwang. Mme wena ya sebedisang a Facebook, ho na le mohlang o tla mpotsa ka nako nngwe. Ho na le mohlang o tla mpotsa ka nako nngwe. Ye ke batla ho etsetsa mohlala morena adoro ka mona ka hantate molo motsheneng a se gale ha re mo utlwa ke haufinyane fela matjeke tjana a seng a entse o fihletse ha jwale ka lena la le entse ntsatsing lena ke la le shumele metso e robedi 18 tsatsing lena 18 ha e sale ya tsheketsela o tloaka tsatsing lena ke la bo 18 gore ke ne ke batla ho bontsha fela metshini eo re e sebedisang ka mona hore hai he ke ya boemo bo phahameng ko bolelle champions jwale wena ya sebedisang a Facebook page ho na le mohlang o tla mputsa ka nako nngwe ene ke tla o jwetsa e ga go be ke o jwetsa ke ga ke re jwale ke ne ke she e fa ke deska go mpatela. O rati da ya tsai so bodati riri ya ruri eta bo fela ya sa thabanyena bo so tsi ba fela go e ba ha bo papa ke party e ba mayena bonnete o ya loya ga ke na bua ka go tshebeletswe monate tshebeletswe bitsitsweng re ba ha o morena yo matla yona a kollanga pesa le meng ya dafida bukenga ya bone temana ile ya bone. Le tsebe ho bane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba hai
re se tshaba sa hai re mo hlapi o aloswang tiena ke ka hona tshebeletso e bitsitsweng re ba hao morena ho di ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatae ho the wa hantle avane le sotho hotel and casino.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o mogana wa leso
0: salis
1: le ntle nana go se ba le amohetseng le ba le ile tokelo ya go bitswa bana ba modimo re ba ha o morena
0: re ba ha o morena salis
1: amena ka tlaka
0: mogana modimo matsediso le khanya le khotswa ba balle le bantlo ya honne
1: ka o tsana ha ba yona
0: amen nna ke

0: re ba ha o morena dumelanga bana ba ntate ba keneng a tempeleng mma mopera mabitsa wa le ka o ai khona ke mma makolwane mo famme re pele butle itliske ba mpalele ena mma makolwane mo famme re ba ha o morena morena ke modisa wa ka nke ke ka hloka letho mma makolwane mo famme re a le kwala ho aba le ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: mo pheme
1: le ha nka tsama ya go tlonya mo go tswa le ke ke ka tswa bo bile ha bo le bo go bana mo gana o le nne ba ha o morena
0: ba ha o morena mo pheme
1: ka ka di ntate
0: amen nna ba ha o morena dumelanga bana ba ntate mma mope ramabitsa wa le ka o re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: me Alice
1: khanya yo hle ke ya ha re ba ha o morena me Alice mafoma mo tsweleng go tlo
0: amen etlo phofo
1: amen nne
0: o thala o rapele o seke wa nyahama Jesu wa utlwa empa ha iso binako nako ha iso fihli khaba ha o morena morena adoro ofisinye kgolo ha ntate molo motsene Zambezi re ba ha o morena
1: ke ba ha o morena
0: mma mope ya khumari
1: melam bana ba ntate ba itemeng peleng modimo le o ise molemo o sa seleng ke ba ha o morena ntate
0: ke ba ha o morena mma mopir khumari wa le kaot
1: hata ma ntate
0: morena modimo ma tsiriso le khanyalo go tswa ba balele ba ntwe ya ho nnese
1: ke a le bo ha ntate le ho wena ho be jwa
0: amen nneso Jalo ka ha o le morena wa dinthotsohle o bona tse o rona ge sa di boneng le jwale o ntse le morena ntate tshidiso le nto a le borogonga bo bonyane wena o tlebitse borogwane re ba ha o morena
2: wa ha o morena
0: ntate tshokolo
2: jalo ka hama e labelabela nesi ya molatswana wana modimo wa ka labela gela modimo wa ka ya go re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tshukulo mo hai

0: se sitanga batho ha se siti modimo ntate dimpho mpholo ale ha ntate molo rra moseke ba ha o morena le matukelo
1: ba le papu ha di re di tsho ho ho o na le go ba ha o morena
0: ba ha o morena le matukelo o mosuhle morena mo ri bona tsiri so la khanya la go tswa ba balele ba ntlo ya ha o mme wa amen in this
2: one
0: ba ha o morena Ruri setswalle sa Jesu ha sena phetho. Morena Nkwane a le go bitswana. Facebook.
2: Au ya kala.
0: Re ba ha o morena.
1: Ke ba ha o mokae.
0: Anis.
1: Ke tama ile fa tsena lo shi ha ke so mone a tshwana le yena. Auche yena hayo yena hayo ke ba ha o morena
0: ke ba ha o morena mechicha
1: amen na ka dolaka
0: morena muri bo matsiriso la khanya lo khotswa ba balela ba ntweno nneso
1: ka o tsana fela lo yena mokweni
0: amen nna ke
1: amen na ka dolaka
0: tsietsinya tsa letswalo ke bitsa wena o mamele thapelo o nkutlwe morena Nema fako kuna nyane ale nasareta. Reba hao mrena.
3: Reba hao mrena.
0: Mwanisu.
3: Ya wata mrena wena matahaka. Mrena kile hahalaka le kubushiani yaka. Le muna muledi waka. Kile fikalaka le ugitabe langulona. Hewe yaka intuwa nilandu njenza lufati. Reba hao mrena.
0: Reba hao mrena mrena masisi.
3: Apo nisho mwanisu.
0: Amen in nake. Le feeling ya mo ke tsama yanga ho lahlea ba bangata empa nna ya ntsa maisanga ke Jesu ke mongatsela submarine ba kubung. Re ba ha o morena.
1: Ba ha o mokana wa Jesu.
0: Nemathab.
1: Jesu a re ho ba go tswa ba hae. Ha le ntata bo go ka mmela o ya. Ba ha o mogana wa ne.
0: Ke ba ha o morena me mathabo ga o tla pe ka ntate molo masimole.
1: Amen wa ne.
0: Amen in Jesu.
2: Se ga ganja
0: Re ba ha o morena. Utlwanga Jesu sefapanonga o hlaba mogosi o re ntate ba tshwarele ha ba tsebiseo ba se etsang a o tsile a le go betswana Facebook re ba ha o morena
1: ba ha o
0: morena wa ka
1: wa nkalusa o ntika itonya ha ya tsi
0: Re ba ha o morena morena matshepo ntori
1: ka matsodi
0: nani Amen nne so Jalo ka khama e labalabela metsi a molatswana moya wa ka o nyoretswe wena morena re ba ha o morena a o isle hata a le magalane Re ba ha o morena.
4: Ba ha o morena.
0: Rakgadi wa ka.
4: Rakgadi, tumelo ya hao e o fodisitse tsamaya ka kgopo. Bohloko ba ha o bofole. Ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena, rakgadi nthumeng ya matete ka mono ka thaba kgupa. Amen, e hle nne so. Ba ha o morena morena o re etseditsetse kgolo e bila ga di thabetse ba ha o morena ngwana ditsela a le kwading ba nna ntate le hloka yena o jisitse team re ba ha o mogena ho le hlono lo motho ya salateleng ya dikeletso tsa ba kgopo ya sadileng mogatlong wa basumi ntate le hloka ya jisitseng a team Facebook.

0: Israela.
1: Ba ha mo gana ngwane.
0: Le marorisang.
1: Ke tla tsoha ke ho ntate, ke re ntate, ntshwarele. Ke fitetse le ho di mona wena, mme ke sa tshwanela ho bitsa moka wa hao. Ho ya le ngwana ya le hlaso. Ba ha mo rena.
0: Ba ha mo rena me marorisang mo katse na ha thuthe.
1: O jala ngwane.
0: Amen in now. Re ba ha mo rena. Ya rapelanga ka mehla ha tsabi tsa ho hey ke kopa o ipheta hantle re ba ha o morena ya rapelanga ka mehla ha tsabi tsa ho sasa memma le ba jwa rakubutu a le mpharane e mo hale supu ya o le bua memma le ba jwa rakubutu ka mono ka mphagane e mo hale supu magara mo di mo wetse se ka o le ka ho re ba ha o morena
2: mogala
0: wa leso
2: wa leso ba o mogala wa leso
0: he mo hlage
2: kwa se so so sa moya lo duma ga so ba o mogala wa leso
0: ba ha o morena mo hlago wa nkuka mono ka machachi
2: ba chacha ga dola
0: amen nna ke la ka ge ke tsa ma hontso la hlela hle ya ka ditsebeng ka mona o tlo ntshagele nna

0: Eba ha o morena.
1: Eba ha o morena ngwane.
0: Morena wa.
1: O se wa mola ya. O ba o sa no tla go tsoa. Eba ha o morena.
0: Eba ha o morena morena matsapontori.
1: Amma.
0: Amen enna.

0: di muso wa di ga ma ha bona o hlole ka o sa pele amen nda
1: amen morena tlo yo golo
0: amen wale
1: mwana muri mo matsiriso le khanyalo khotswa wetsetse ka go le ka o go go wetseng tatu wa ka o bohlokwa kwa hle mo le mongwa mo ifa bana ba gwale ka sitana lo ba sothu ka kakagetso
0: that a go foka ka isopa una pheta makhu ke ya hona
1: dadi
0: ke mo pelong bona
1: dadi.

Ibitsa ba rubetse ntate dikubontse tshisa. Ibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Eri prompita yena haella le go dibo. Ba ne ba le ka utimo ba be ka tlase ba ne ba le ka tlase ba be ka utimo. Ba tshubuana re ha fetwa mti mo fetwa le polotsa ba nna le basadi.

0: 接在文南阳那里。
1: 嗯。
0: 原来也没接在那里的上班。
1: 两。
0: 哎，你还都不。
1: 喂，今天就活着。Mwezi ebola ile ke re mwezi ebola ile molamo ke mo hlaba ka tipa
0: tsela
1: ye molamo e mwezi
0: ba ne le na mo tsitsa
1: o hlabile molamo ka tipa
0: tsela ebola ile monna
1: go thubatsa ka phofu
0: ya mo ke monna
1: go thubatsa ka phofu go re tla le teng malape mmona go bolelle ka hana o bona fela o tshwere plastiki nyala nyala e ka ba ke tshetla a ke o bolella se go nella le to
0: o fele tsa ha boma
1: e tswa boma ka
0: boma mo na zwe ngwa ta ha
1: ke ipotsa go na e bene ne tswa kae mo hlomo ka nna ba ne tswa kwa
0: e ngwa ta sela ke ha ha bitsimo
1: ke ba
0: I'm a man. I'm going to go to the house. bogana tlo yo kholo ka Jerusalema aba re tsela thapelo ya mahau ke dile mashuma ma ka go mise sikile ma yo hala wa go se ke mana ga ba mse ba mashuma ma na mo tshomo leso
1: nai
0: le ba ja ga go buti ka mo ka mpaka ni mahalo sikho ga magata ga mamela la tsene la la gato ke patela pelo fela le a ente na tlanga go tshabelisiona ga se o kala re tsa di kelello di shabuluhi
1: e ya ngwana ntwe
0: e
1: e ngibe ka etlwe
0: o se o bu
1: a ngibe ka botlwe
0: o tlo go go ka happy happy hana mo ha ke ka ka di fetwe na ka happy new year e o sa se go
1: go go go
0: ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ho ya di direkeng ho ya galata na banna na di jwa diteng
0: a ke ipotse ke buditseng ba re da ka mokete
1: a mokete ke mokete ka di jo
0: e
1: ya mokete ke mokete ka di jo
0: ke ke tsena go le maema mo mo ka futa ma ha se ma tlhongwana metsi a itlhapotsa ba tlhona ba sokola ka le
1: Sa fela wona be na papa papa batho ba modimo papa ke di shebile o thewa ka mana ka mogotlong dipedi ka bothabothe ka mane ditharo ka le riwe ditharo be re ya ditharo masegumona di hlano goma dipedi semongkweng dipedi thabatseka dipedi qatsha sneke dipedi quting dipedi mohalesuku ditharo mafeteng ditharo ka baka hopola hwane ka match to match ha di ne di tswa mona di le ba Africa borwamane ya ga di khutla mono wa 3 million di sedile pedi tse sebedisitsweng ho tla mona Africa borwamona di million ya ba di sedile pedi ke ipotsa ka tsena tse ka e bana hey ha ka ka di feta bualo di data bualo eh bo le bo mashume a mabedi tsena tsa dibese ho ga na ba nna etlo ba e bokae tshebetso yenyo ya tsona e empa di be setswana di te net di te di teng honka jwalo basotho o monate bilo ya thabisa ho monate ke thabo fela mangkhang se go tsheng Mangri sekotsheng Mangkhang sekotsheng ai ai ai ai ai ai ai ai o monate
2: ile wa dagisa ngwaneso
1: o monate hla ngwaneso
2: ye tabo fela nang
1: he mrana wa ka
2: ha
1: o go itsa mo nale mo na mo tele le go feta botle na le o feta nyo mo kana bogasa he ntate ha ke ntse ke re wa e bua ka e bona a tsala mo kana bogasa o ntse a tshwanetse ga o itikelela mo ai kana e go le mo kana ntse ka nna ka
2: bona o gona be na
1: Empa hena o teng ka ga naha ka mona ya molelele Afrika mona o thuke yana molelele o feta Afrika mo.
2: Ai bona ke dumela feta pa gala bogasa.
1: E buitla ke tega nke mo gala bogasa ka wa itekel.
2: Amen.
1: Re se rena le thu. Re se rena le thu. A e, re ke be ga hlolwa le sothumuna. Re ke be ga hlolwa le sothumuna. Re se rena le thu. Ai ke wa itekel. O mona ai ke wa itekel. Eh? le gona ga yoloa le buifa bana ba kgwane ge a yoloa ge khanna mo gana bogase a ka bo itikela le yena ge ke re bona gore na le hae ba o thumo thwelo monna eno o molelele na a be na o ba feta ka di senti ka di meter ka di centimeter ga tse ka ka di meter a ke se di meter le gale gale ke la bohlalo le tsatsini le la bohlalo la hlola moqevelo tsatsile a malofa be se le fitla bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka wa tsiba gele ba kae hae ka lesotho ga batla ho ya bona monne eno a molelele ga ya bo ga batla ho ya bona monne eno a molelele motswalle wa ka motswalle wa ka hana ke gaitsedia go sa tsana ya tlokweng go sa tsana ya tlokweng bila gae ke batla go mamela selemela letsatsing lena ke batla go mamela selemela letsatsing lena ka re ditsoa phoga ditle dintebale banne be mogana dimphompholo ntate dimphompholo ebe o tlale yana ntate dimpho ebe o tlo re ntate dimphompholo ebe o tlo re ntate waka ke tsiba go feta o tlale monne o ka mo o tlale monne o ka mo ka mo ka nthong ka mo ka maqhaka ka mo a ka tlo itikella ke tlo itikella bonnete la bohlano la hlola moqevelo tsatsi la malofa e be se le fitla bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka o le ba hae ka lesotho tlole yena ntate dimpho tlole yena ntate dimpho ke yena tlole yena ntate wa bona a ka bo itekela ntate dimpho ka bo itekela ntate dimpho e tsa gore re tle re kopane fela go hokahane go utlwa gore na skipane skipane a ka bo itekela la bohlano la hlola moqevelo tsatsi la malofa e be se le fitlha bontate o kena change house bontate o fa sa mapaka o le ba hae ka lesotho skantane yene kapa honnere a ke nkile sekhanthane yene o tsebe kelela mashudu gonne re kelela magele matšhinkoko sekhanthane yene kapa gonnere ga ke nkile sekhanthane yene kelela mashudu empa ga ke nkile gonnere kelela magele matšhinkoko odima PCF mi ya lekgotla la kgaso la gantatae ke wena ya tlantaola ke lejwa tšhitšanyana la motse wa matedile ke lejwa le tata le hlotseng di hamogele ditšhesele ke motlhankana pakeng tsa malea leya mono le ha qaba ha tshounyane ke motseng ke ditse ya ntla odima kgotlho mono pikapo a e tla ke itiela ka kgotlhong ke maobanyana mona mo terata mo eneng ga ke ka kobo ga ke tla tsamale ka westyle masegua ga malaeta ke ya onka wena ke nke sekhanthane ene ke nle masodu a re skantane yane a re lela mašodu wena.

share eng karabelo le Rangers ho renga ya pele ha ho renga ya boraro di lepe di tlankana bualo le mathula tsena tsohle ka ofela papaditse di tla palolwa ka ona ka mono ka motsinge ha tshekelo ka lona le rato leo ke a tswa ka ha go bi division ka mono ke mathabelo ka lebelo le potlakileng a holo ke kena bualo ka mane ka A division ga se be fela rona ka mona ka A division na mafelo a veke yona ena na di tlankana ka tsela le mogwa mo futa o fenya ha go lwanga ha ga di shebile na di tlankana ka tsela le mogwa mo futa o feng o di mapc fm ya lo khotlala gasola hantatai o thewa hantle a vane Lesotho hotel and casino bonnete ha ga di sheba bualo tsena tsa A division mafelo a veke yona ena ha ga di sheba bualo tsena tsa A division mafelo a veke yona ena ke batla go dia bjalo ka pelenyana ke shebe fela e le gore dintho tsa ka di tlase ke betsang latlha a ke tswale ka nqena ke gutlale ka nqena e ba ditaba tsa ka di tla nneya ka tsela le mokgwa mofuta o e ka ngwana ona ke betsa bjalo di kahlakahla mmula bjalo he dintho tsa go tia ka kwano ka diphaposing tsa gaso e le gore ditaba tsa ka di tle di tsebe gore di tle di ntshwanele ge di sheba bjalo he mafelo a veke yona ena tsena tsa A division o monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ke thabo fela re a ke ntse ke di ya ka mahlo bjalo tsena tsa A division ke tla ke mathe fela ka lebelo le potlakileng ga dintho tsa ka dintse di ntshwanela ka motšhining ona o mong ke tle ke shebe bjalo tsena tsa Premier League mafelo a veke yona ena ke tla ke shebe bjalo tsena tsa Premier League mafelo a veke yona ena gore na di tlankana ka tsela le mogwa mofuta o fe letsatsing la hosane hora ya leshome ha e setse ka metsotso e leshome le metso e mehlano e wotla gwara to 10 LDF e tlankana bjalo le manonyane ka mona ka haratso mose ebe metsotsong ya leshome le metso e mehlano hora ya leshome le metso e mmedi wotla gwara to 12 Bantu FC e nkane bjalo le Mzamane FC gona ka mono ka haratso mose ebe horeng ya pi ke a tse ke batla o matha kere horeng ya pele kapa ya bobedi ha e setse jwalo ka metsotso e leshome le metso e mehlano gwarati 2 Limkwa Mqueen e tlankana jwalo le dinare gona ka mono ka haratso mose ebe papadi ya o etela ke papadi e pakeng ya tsa setlhopha sa dija batho le diodi metsotsong e leshome le metso e mehlano pele hora ya bone e wotla ka hona ka mono ka haratso mose tsena ho hlakile hore ke dipapadi tse nne ka ofela ka mono ka haratso mose ho tloha ho renga ya borobong re tla be sentse re le ka hona ka mono ka lebaleng leno la haratso mose ho renga ya borobong ha ke di ya ka mahlo ke di sheba ho renga ya pele ka mona ka lekwetlisong ya sepolesa Villa e tlankana bjalo le Members go renga ya pele e re go renga ya boraro ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo LMPS e nkane bjalo le Majantšha

0: Athenyane ka mane ka saxophone thejane. Go renga ya boraro. Difofane ditlankana jalo le machoga. Difofane ditlankana jalo le machoga. Athenyane ka mona ka LCS. Matlama e tlankana jalo le LCS. Go renga ya boraro ke ka mogwe he ditlang hong kana ka teng mafelo a veke yona ena ha re di sheba bua lo tsena tsa A division hore na ditlaba pala ka tsela le mogwa mofuta of kapatsona tsena tsa Premier League o tlo ntshwagele tsena tsa Premier League go ba ne ditaba tsa ka ke ntse ke bone hore ke saletse morao kamane ka A division ke ntse ke tsa lotwana la ngwana ngwana ke sele le leng sele e le hore ke tle re tsebe ho bona hore na dintho tsa rona na di re nepahalla ka tsela le mokgwa mofuta ofe ke tle re tsebe ho bona hore na dintho tsa rona na di re nepahalla ka tsela le mokgwa mofuta ofe ha ge di ya ka mahlo re ntse re di sheba jwalo re a fumana hore re ke tloele di sale hole tsena tsena di sale hole ke tle ke di tloele jwalo di santsane di le kgakala ha di ntse di le kgakala ka tsela le mokgwa mofuta bo e kang ona ona ke etse tsena fela ke bona gore na ka mona ka gobane bonnete re tlhoka go bona A division gore na mafelo a veke yona ena gore na di tlaisana godimo le tlase ka tsela le mokgwa mofuta ofeng tsena tsa A division ga re di shebile bjalo tsena tsa A division ka mona ka North Happy Hearts e tlankana le bothabothe Warriors ka mana ka bothabothe goreng ya boraro Buasono United inkani bolo le sehenehene ka mane ka Buasono goreng ya boraro ha di limela ditlankana bolo le marwala ka mane ka Sifikeng goreng ya boraro tsatsinge la sonta ditshetlo ditlankana le dikulo ka mane ka bothabothe goreng ya boraro ha Black 5 e tlankana le 24 Joy ka mane ka mogotlongwa ho ringa ya bobedi ke tsana tseno tsa ka mona ka North athinyana ke sheba jolo ka mona ka South letsatsing la hosane dipapadi ditharo Rangers e tlankana jolo le ACT ka mane ka mantshinyane ho ringa ya bobedi All Aces e nkana jolo le diponono ka mane ka mohalisuku ho ringa ya boraro ha kuting le MPS e tlankana bona le mahlasedi ka mane ka kuting ho renga ya boraro tsatsi la sontaha Kwading Highlanders e tlankana bona le Swallows ena papaditswe ke ya tsedintse ba monate ka ofitisisa he ha tsepeditsena he di hlopa ka pa makenshini a mabediana a kopane papadi e tla ba bona ka mane ka Kwading ho renga ya boraro athinyane O5 United e tlankana bolo le diphakwe ka mane ka mohalisuku ho renga ya boraro ke tsona tseno tsa A division ka mogwe he ditlanga ho hora ho rana ka teng mafelo a veke yona ena me a ntso thula ho sheba o ntso thula ho sheba ditaba tse melomong ya batho ditaba tse melomong ya batho tse melomong ya batho ha ukwa ke tse melomong ya batho tse melomong ya batho ke ditaba tse leng tsa le ho thwa jwalo he ke komiti e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto ya dihlopha tsena tsa A division ke taba e ileng ya hlaha ka mora hore komiti e tsamaisang a papadi ya bolo ya maoto e leng at Marco e lo ho thejwalo hore e kwale sebaka o tla hopola hore a PLMC not at Mark o tlo ntshwarele PLMC komiti e tsamaisang papadi ya bolo ya maoto e di hlopeng tsena tse kgolo tsena PLMC PLMC ntshwarele wena at Mark PLMC ka mora hore PLMC e be le segeo ka hago ho yona ka mono sa ga diphatlalatso ntate ga makatsa e be wa tswa ka mono ka hage ho komiti yeno yaba ga diphatlalatso ka hage ho komiti e jwalo yaba hayo o tla hopola ditaba tsa PLMC hore e hlile di bile ngata selemong sena di bile ngata ebile di ntse di le ngata tje jwale komiti eo ya ikeletsa hore ho kwala sebaka seo ha e se binyane ho tlo ho sekwalwe jwalo ka sebapadi sa sehlopha sa members ebile e le mothei wa sehlopha seo sa members e leng tsholo lekgowa ya tlwaelehileng ka lebitso la Mlani komiti ya ikeletsa hore e re tle re kwale sebaka se ka sebapadi sena se tsholo lekgowa tsholo ya tlwaelehileng ka Mlani e leng mothei wa sehlopha sane sa members ka mane ka mazinoto ka mane ka matshekwaneng ditaba tsa hlaha hele PLMC wa go etsa jwang o kwala sekgeo ka sebapadi ka hare ho komiti ya tsamaiso ya dihlopha tsa Premier League o kwala sekgeo ka sebapadi ka hare ho komiti e tsamaisang tsona dihlopha tse tsa Premier League taba yena ya baka ditaba tse ngata batho ba bua nthwena le nthwano ba bang ba hlaha kwana ba re ha hona molao ha hona molao o ka mo thibelang hore a ka kgethelwa ka mono ha hona molao o mo thibelang hore a ka kgethelwa ka mono empa ba bang ba hlaha kwana ba re ka common sense le ha ba molao ha uo ha ke re sebedise common sense fela motho yena ke sebapadi sentseng se bapala se registered hana jwale ka hare ho lefa FIFA connection ya ntseng a bapala o qeta o kora LMPS mo o qeta o kora sehlopha sa LMPS mo na maoba mo ke yena wa nkwa ho so thotla kgethelwa jwa lore ile o ba ga diphatlalatso ka go yona komiti yela ibe toka e ho kae hona mo ibe toka e ho kae hona mo ibe PLMC ibe ntse e etsa eng ditabeng tse tse taba yena ya o thongwa batho taba yena ya o thongwa batho o tla tseba ho ela etsa taba tse ngata haholo ka go PLMC ka mono taba yena ya ho thongwa batho ibe ha u ri kgethong ho thongwa batho taba yena ya ho thongwa batho hantle ntle molato ke eng ka yona hakanakana ke dihlopha tse mmalwa tse ngata tseo ke di tsebang komiti tsa tsona tse thongtswe ke dihlopha tse ngata kona mona A division mona tseo komiti tsa tsona di thontsweng tseo dikomiti dihlopha tsena di soe di kgethong ho ya kgethwa empa komiti di le teng tse ngodisitseng dihlopha tsena ka go dihlopha ka go dipapadi tsona tsena tsa tsentseng di bapala dikomiti tsona tse thontsweng ke tsona tse ngodisitseng dihlopha tsena ka go dikomiti tsona tse ka go ho dipapadi tsona tsena tsentseng di bapala nthwena ya ho thongwa nthwana ya ho thongwa e hlaha ho kae le ba le ya eng hantle ho ntso ho etsuwa eng nomoro tsa mohala +266 599 56 le 2121 9956 hantle molato ke eng rena le rele lesotho ha ke tsebe empa ke tloge re a tseba hore rele lesotho rele ba phatlalatsi ba ditaba rele ba phatlalatsi hangata ka go metse ka mono rena le o thongwa ka ha go di hlopha tsena tsa rona tsena ho thirebe di phala ka pa rebe di CMM ka ha go di hlopha tsena tsa rona rele ba phatlalatsi o nno o skebe wa le bala hore mosebetsi wa ka ke o phatlalatsa mosebetsi wa ka ke le ihlo la setšhaba mosebetsi wa ka nke ke be ka o tlwela empa re fumane re fuwa thomo ka gare go ditlhopha ka mona ka go metse ka mona gore re be diphala tsa tsona ditlhopha tse re tseba taba tsa tsona ditlhopha tsena re tseba taba tsa tsona mme re tseba taba tsa tsona tse sebileng le ntse le etsang ka go thongwa gwa ditho le tshaba go ya dikgethong go monate
1: hele atšhe bana ga ba ipethe wa bolo wa lesoo
0: tšatšuan
1: agate ga ba ipethe wa fela e be go le bue kae
0: hai Hi. Hi.
1: And I don't know what happened to that project that we have done before. Who looked at one camp?
0: Come on, I got a job.
1: Hey, who looked at one?
0: Judge you one.
1: Ache. Harap of Ramona.
0: Hey.
1: When I got a look.
0: Judge you one. Ha o tshwara lo re na dikwena na e ka loka ke o bane tsetswa ntse ya bo Africa borwa u tla se buhudisena sana ha ya Africa borwa mona ke ya mokotsa o ke le sotho le qetetse gale ho hlola
1: hi ala ntse ga bara e tsanta re re ba shebella ba ba paleta e sile na la bona
0: ho le ke o le kile tleva hai a ka letsa molodi jolo ka be hysteria gale ngane metse ka letsa molodi jolo ka be hysteria gale ka itshoka hlong ka tapatapa wa tsama ka itshoka hlong mona ka tapatapa ka letsa molodi jolo ka be hysteria gale e mathafatse radio
2: e buli buli
0: ntate
2: e dalet tswale jang
0: Hela dalets.
2: Ai khona ya tswa.
0: O tshile eng ya le dalets?
2: Ai khona. Buli buli.
0: Dalets.
2: Ah hona mo LDF mo.
0: Eh.
2: Hona mo LDF papa di tsenne ka ofela. Tsenne. Hona mo mo tsena le setulo la haisele sele sentela. Wale o ko bole ntse go ba ga di fatin ka nokeng ka mo. Go go le ntse go ba ga di fateng ka no ding ka mono e tla ga ha go di kela ka mono fumela go le metsi fela go gella
0: go nna le
2: go tsela ka mono a ke le re se ba fela kwa re istata
0: go nna no o le se ba fela istata fe
2: tsela kwa la le se tsare kwa
0: dalet
2: go go le ntse go ba ka mo le teng haiba haiba haiba e tlile batho ba tla ba ding ka mono Wale ena e sentse re go nna ha ke ya ka mo ibe ke le go gona go shebella ge lo dula jwang ge lo ema wa e sentse lo dula ge lo ema jwa ha go re ya kwa ga ntse re ntse re suthela ra ga ntse re nyagela ga ntse ai kho ai kho
0: dalets
2: ili kholo ke le go dimisa
0: kholo ke le dalets dak saga hlonjwe ka be hysteria ga nne le metse Shabana kwa hone pa itsinga metsotso ke yani
3: Hai. E mashume a mabedi ka metso e mmedi. Le sekoto re ka taone ya mokokotlo ho re nya rona ya bohlano. Re go nke ke tsebo ya ka mane ka Lesotho Meteorological Services. Radio.
4: Ke mazao wangu a se ke machache mona.
3: Mohlagi.
4: A tswa ngwala mme.
3: Ha ke tsebe. Yes. Ai, ha ke tsebe ska mbe a pa jutla ngenya ka ha ka ngwana mme.
4: Oh, nje le ngoro ba ntse ba yetsa.
3: Ei.
4: E ka ha wala la ga tola bolo.
3: Oh.
4: E go e ka ha ba ntse fa letse. Le sudu ke bolo. Go ba ba le tsotello ya bolo.
3: Ye
4: ke ba ba kwa la mungu ka staleng ya ba o ke di tlhala hantle le gale
3: se so jo
4: ha ntla di patolo stadium ke sa hang go le teng dei si teng ga mono no so ntse o kwa ke ba o pete ka ba ho ho le ho tsa ka mo tsala stadium le se se sa ho phua o re pa pa di teng ka lo tsagala stadium halao ya ke na ha ba gantse ke ntla falletsa go tswa mo so mo go bona bolo ya sotho ya pe.
3: Hai.
4: O di ntse ntse ntse hlaka ga le sotho go go di bolela.
3: Hai. Hai. Hai.
4: Ya le wa e bua yena ya hore motho tla kgetsa.
3: Hai.
4: E le se buhu.
3: Hai.
4: Ya na le ba se bua ke tsha. Tete le ya ka ke le se buhu di sena ha se ntse di tsaba tsa team eo. Ye le go go di kgetse. Ba tla ba ukwa go hoko. Hala bale be to ga da musiri ta kuriki e mo motanya mo ha ko pata ho hlaswa
3: ai
4: yale ba tse tla si buhuri le motho ya le shango
3: mo hlage
4: ai e wala le sotho e khona e wala mme ho luki
3: ho luki ya ke mathe ke le beka mana ka Lesotho Meteorological Services mo sebetsi wa gone ke ho bua mo sebetsi wa gone ke ba le ihlola se chapa wa nkgetha o nkenya ka go se hlopha sa haeno o re ke be se buellisa teng mosebetsi wa committee ga tsi ba go go thibeletsa go haeletsa go bea se hlopha sena ka pa go bea company ena yo le nka ha go yona ka botle sengwe hlaise hampe jwale ha o tseba dimpetsa yona o le sibuhudi o tloreng o tseba dimpetsa yona o sibuhudi o tloreng kya
5: Selemela weather forecast.
3: Are se fela tsa boemo ba le hodimo go na di imejwanga ba kenya di lipilo jwanga ba kenya sa le tsiya re nena le entsenya ke morena. Le hodimo le tla hlaka boholo ba dibaka. Ho be maharenga ho isa ho batla ho futhumala empa ho phole dibakenya tse ding ka maloting. Moya o ka lebello foka. O le bobebe le maharenga ho hlaga borwa bophirima. Ga se fela di temperature ga di tla ema pakeng tsa le shume le motse o le mongwe le mashume a mabedi a metso e meraro. Oxbow ke yone ka dula ka tlase tlase ka 11 degrees Celsius. Ka kwelwa hobane hei nka ga mane yona ha iso fule hantle. Empa maseru ha botlwading Highlanders e tla tsora majwalo. Kama shume ama bedi ametso emeraro 23 degrees Celsius. Ke ka mogwebo emo ba le hodimo bolipilweng ka tenya bakenga sa le tsiya re lena le entseng a bua lo ke morena. Hore ma PCF ama yalo khotlala ga sala hantatai. A ke sebatsa me baraka ke seba bua lo bo emo ba loti. Bo nete ke bona nthotsa ka dintatola. Go re fela nna le wena ge nne ge tswele pele ka dihlotsena tsa ditaba tsa dipapari ge nne ge phure le pshwetla ga le be mane metso senyane mashume a mararo ka mora ho rra ya rona ya bohlano o di ma PCF ama ya le khotlala ga sola ha ntatai o thewa hantle a vane le Soto hotel and casino bana papari ke yena ka letsatsi la Sontaga ha ka mare ka qwading qwading Highlanders Solus ya ka Mazinot ke motswalla ka o kae ba le ntumedisetse ba jio le senyeo le ke le ntumedisetse ba jio le senyeo ka pa le ntumedisetse o buti ga le kwala ke bua bua lo ka maswae swae ka mono ka swalo seng ka mono batho ba o fitla bosibu he ba botsa ma o seng ba fitla bosibu jale ha ba fitla o seng ba fika ba tsama ho seng ba fika bosibu e be ka mane ka kwading ka mane bona ba go lona ha le tsamaya nne meche mogotsi wa motse ya ge phalla Radio Homunat.
6: One is Suka City.
3: One number.
6: A mentute.
3: Mentute? It's on your way.
6: I want to have a signet. Have a signet. One is. And it have a signet.
3: Woman,
6: how ne by it? Le khoa ka nnete ha tsamae go be no ke tshumo ha tsamae go bizwa lo hona le batho ba ngata ba ile ba ba nyi ntse di bapala go bane ha o sa fitse go
3: wa tsaba nna ke tshaba fela go bane ntse le se bapadi sentseng se le teng ka ga FIFA connection mme o na le se hlopha ka hare ho di hlopha tsena na ba nna ba be ngwane wa motho te kuma
6: Ke go bona o siwa bolo ho tsena. E se ba meti go go siwa bolo. O tlotlo nini o etsa general tena o hlaisa tse ding jwa jwang, tse ding di hlaisa jwa jwang. E se ke na tiko eo ba yetsa go ba siwa bolo ka yona.
3: Hana wa kholwa ka mo.
6: Eh wa kholwa.
3: Wa kholwa.
6: Eh wa kholwa.
3: Okay.
6: Eh metsa kholwa le bisa ka.
3: Oh wa kholwa.
6: Wa kholwa ngwana mme ke sa ma go tsena member se yona sentse di di ba e beile mmapi fela go e be fitse premier
3: eh
6: a ya tshwa ke yena go ha go ha go le ga ntlo e the
3: ngwaneso
6: ngwana mme
3: thank you nake

ai tsile ba sotho ba lwana ba ga e buli e tsile molani ya sena a taking members ya ulebuwa wena gg ka mono ka lo wa volta

0: Radio Homonade.
1: Yo atabi.
0: Ye nage.
1: Wana mi.
0: Haile zena zayeno tse khubiri zena tsa ka mona ka ma ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ma sopa ka mona ke ya bona go ditlotsekisa la bofubiri le bosweu.
1: Haile a ntse se mata sona se tlhola.
0: O se sopa.
1: Se mata.
0: Eh.
1: A se se se go tsama se se ka ka le ntate.
0: O ka tjale se se le ka go. O le se berisa di tjale ka mo batho a masopa. O batho ba mofumadi le sebedisa tjale.
1: Ka bona ntate o ka utlwa dibokwa e le manta.
0: Tate.
1: Aja nnete le nna ke saya kasino a ena ka go gabo gago ntate tlabe ke gamme bua sona.
0: Bua sona?
1: Ya sase tlabe ke gamme mane kopo mane.
0: Ka 410?
1: Ne tsamudi.
0: Hai, bana ha u li ka thata bana, ntate di mpho.
1: Ah, ntate, talo ka talo ka di dzenyana ntse.
0: Ka pa ba be se ba ide skolong. Hana kolo di butse.
1: Ana we ba ba tswang gautseng, ba di tsitsi. Ke mo re wa le go ga ke mo re go tlhola.
0: Dadde. Dadde.
1: Ba ka go bomo la ya le ja pa.
0: O sontso go ba itukisa ba fa sedi nja ka qopo ka mono.
1: Dadwa.
0: Ke go ne ba.
1: Island.
0: Ba ukwe 410 stars. Eng kana go le bua sono yang stars. E ka mane ka qopo ka mane. Ka mane ka qopo. Ba ke ba ba sentse ba tla ba go hojala fa sa di nja. Ke di feta jwa le di tlotsene tsa ditaba tsa dipapadi. E re hatele pele go bana mo ke latang a ke lata. Hanka mushimano wa ka e re matsatsi ngwana ane a boipuso. Ke a nka wena.
2: Hey buli.
0: Hey lukosi.
2: Aba tjene ka tswading, ha ba tjene.
0: Oh ha ba tjene ka kwadi.
2: Hai pina eno man.
0: Oh.
2: Ha jadiwa no go lebele se tlhamo.
0: Wena tja.
2: Go lebele se ka go lebele.
0: Wena tja jua.
2: Tsela banna ka mpa gona wa 30.
0: Bo mamba o fa ngwana 30.
2: Bo sa tjua ne no mme ya malaka. Ei bo wa 30 a pa 30.
0: O wa mo batla.
2: Hai ke ya malaka tsa ngwana.
0: Le fahla.
2: Ke re ya malaka tsa ngwana nne wa ne.
0: Go mo malaka tsa ka wena ka pa mo malaka tsa.
2: Ka timinya ka monna ka mashini ka ka mpona ka mashini ka ma. Wela monna he je tsene a yo fa ka pusi ni ke wa monna wa se.
0: I see more. Le khosi a go kopane ka mono ka mashishine ngwe sane le khosi
2: a monate tlo se se gana soka
0: wa ukwe a ga ke tseba tulo sa ha o ka bona se tulo sa se dulang o di a se tulo sa tegekere ke re ke di tegekere e shota ka pompo ya tegekere e re di tegekere e shota ka pompo ya tegekere ke setulo sa lekhosi ka mono ka mashishineng ka tsheya ka ukwa budati kuri budati ye ka nete ka tsheya ka ukwa budati Omonnate bidio ya thabisa ho monnate ke thabo fela. Ah lona le ntse le itshenya fela. Ah le a itshenya ha ba le ntse le ke le ka hlola PCFM. Le ntse le itshenya ha ba le ke le ka hlola Bulane. Hamba no tsepo Stivo vo. Banna che number plate ya kore ya Stivovo. Banna number plate ya kore ya Stivovo. Ale ka mpala mo fetolela yona matlama. Lempele mo fetolela yona. Ai nomoro plate ya Stivovo man. I got that.

Ontate senne le mposa hore na ke haile ka di mesela ga dingata ha iso ma ka uteng empa ka bodulo. O tlo mpatlele hantle ka ona ka mona ka tlasa thaba le pantsu. Ha so di ke motseng a mhotenga. Ke tlang ke chinchile.

re me so songe tshile seng fa le so rena ya botshelela mo metsetsa me so ho PC FM le bitso la ka ke thapelo le kanyane me re tla ba maotlo hona jele tshena fela ho renyane ya bo robong jolo ka kamehla ha re kirele kole ho rena ke difentseng tseng di petsa pele ho tsa mashaba pele he re ka tsena jelo ditabeng tsa kwano mona lapeng me re ya qala he re le kola tsa mogao gao ho tsena tsa mashaba me he re tsena na henya Ethiopia mo he ho hlalosang ha di khohlano di pakeng tsa Ethiopia le Eritrea le ntseditswela pele ho mpefala Ethiopia e la etse jalo hore bo emedi ba yona sebakeng sena sa kapana henyena ya Eritrea bo kwalwe me ya phatlalatsa jalo hore ba emedi ba le shome ba Eritrea ha ba sa amohelwa na heng eno ka setlapi ba bitsa ka re ke persona non grata me jalo Eritrea le yona e arabile jalo ka ho phatlalatsa hore e gaola dikamano tsa yona tsa bongosa le Ethiopia ke le sena setla ka mora hore ho qale jalo hape dintwa ka leboya ho Ethiopia me Ethiopia e boetse hape e qosi Eritrea, Sudan le Egypt ka ho tsitsa selekane sa bohanyetsi seteletsweng pele ke Tigray People's Liberation Front ka party PLF ka bokhutshwanyane me dinaha tsena la ha ole jwalo di hanane le tsona dikoso tseno jwale boemo bona bo tshwenya haholo hobane Ethiopia le Eritrea di ile tsa lwana jwalo ntwa e kgolo dipakeng tsa 1998 e ka setana le 2000 me Eritrea e boetse hape ile ya tshehetsa jwalo mmuso wa Ethiopia nakong ya ntwa ya Tigray dipakeng tsa selemo sa 2020 le 2022 jwale ho tlalehilwe jwalo ho phatlo wa ha diqhomane Addis Ababa me mehlodi ya bohanyetsi e hlalosa ha ile ho go bile le di tlhaselo tsa difofane tsena tse nyenyane kapa di drone kgahlano jolo le dibaka tsa sesole mme jwale ho se ho na le tshabo ya hore ntwa ena e ka namela jolo le dinaheng tse ding tsa sebaka sena sa Horn of Africa mme ya baka jwalo mathata a mang ke tse ding he tsa tseo jwale re tlileng re di amohetseng ka lehlakore lena la tsa mashaba ho tlhaha mane naheng ya Ethiopia e ka setana le Eritrea.

Mamedi metsotso ma shema ma bedile metsotso pile ga fora le tsoga ya botshelela re hatela pele ka lenana la thaha meso se nguna re ntsirele kola jelo ditabatsa machaba me ire haulishina ke tlege tsena jelo na henya America mo hotlelwang ha mosadi wa America a ile a pholo hatiko ya ho bolawa ka ente se bakeng se bitswang ka pastrikeng sa Tennessee hona mono na heng ya America me o tla hopola hore ka pa kitlhetse ke supe kwa no hore ho ile ha ba jelo le mosadi ya bitswang Krista Pike me ke mosadi a di modimo a shume a mahlano 50 me wile a felona jolo lefu se tirekeng sa tennis me jwalo ho hlalosa tsa maga ho di so di hlalosa hore o ile a pholoha teko ya ho mobolaya ka ente le hore ke ka maga ho jwale atle a hlolele hore mohlomo jwale atle a bolawe ka lebaka maga ke ho etsa jolo tlolo e madima abi ka pa e so tlo me ya ba jwale ho sebediswa jwalo di ente ho ka fedisa jolo bophelo ba hae empa jolo ke ile ga bona ditlale ho di supa hore diteko tseno he tsa ho fedisa jolo bophelo ba hae ka ente di sa atle jolo Pike o ne a reretse jolo ho ba mosadi wa pele ho bolawa jolo ke mmuso wa tennis ka dilemo tse fetang magolo a mabedi 200 years mo ile a fumana jolo a le molato wa ho bolaya Colin Slemmer ya neng a le dilemo di leshome le metso e robong 19 ka selemo sa sekete magolo a robong mashome a robong na le metso e mehlano 1955 me Slemmer he o hlalosa e le hore e ne e le mothuti mmoho le Pike setsing sa kwetliso ya mesebetsi jwale ba boholong ba ile ba kenya jwalo mmeleng wa Pike ditekanyetso tse pedi tsa moriana o bolayang o bitswang ka gore ke pentobarbital o bitswa ka gore ke pentobarbital empa jwale Pike ha ka hlokahala hang ho ya ka moo jwale ho neng ho tlile ho lebeletswe ka teng hore jwale ha ka mora hore atle a hlajwe ka entena ho tlase ho bophelo ba hae mohlomong bo tlase bofelo jwalo ka hana a hlolotswe jwalo lefu mme ho hlalosa hore qetelong he o ile a potlakisetswe jwalo sepetlele o ile a lokela jwalo hore atle a potlakisetswe jwalo sepetlele ka lebaka la hore jwale o ne a se a tobane jwalo le bothata bo bong ba itseng ba ho hema ka thata jwalo bo neng bo nka nako mohlomong tebello e ne le hore jwale ente eo e tsa mosebetsi ka pelenyana mme jwale a bophelo ba bofele empa jwale mona moo jwale go bonalang ente eo e bitswang ka gore ke pentobarbital jwale e mo tlisetsa motlhomong botlhoko bo bong bo itseng ba nako e telele ya ba jwale o lokela go ka tla a potlakisetso jalo mane sepetlele bakeng sa go fumana kalafo ya bongaka jwale e reretsweng go pholosa bophelo ba gae ke tsona tseno jale re tla tsoge ntse re di bile le tlhoge bona gore na di felela ka tsela ya mofuta ofeng mosadi eno a ya neng a tlhile a tlholetse jalo lefu nageng eno ya America di re behantwa metsotso e mashome magago re foraletse jalo go ka ena ya botshelela mo metsithame sa go PCFM ke nako gore re amogela ditaba tse thagola letsatsi ka puo ya Sesotho le tebelelo jane stebe ke tsebe.

0: Ke le bale ka yana mo mamiri tumela. Tuna holong tsokana matukane o nehelana a ka dikobo le di rora rora ho mahokela a hala ka thabatseka e le karolo ya mehato ya ho ntlafatsa tshireletso metseng. Sena e bile karolo ya morero wa Mission 300 o se heditsweng ke banka e kgolo ya lefatshe ka sehlohong ho ntlafatsa kgokelo ya motlakase dibakeng tse thoko le ditoropo. Le bua mosebetsing ona letona la maatla le merafo le Jone Mpotjwane le itse ho hokelwa ha metlakase kapa ha motlakase halaka le metseng e meng ho tlo theha mesebetsi ho ntlafatsa bophelo ba baahi, ho matlafatsa basebeletsi dikolong, ditsing tsa bophelo, dikereng le dibakeng tse ding, le hore ha se fela ntlafatso empa ke ho arabela ditlhoko tsa mantlha tsa setjhaba. Letona Mpotjwane le itse ha kgokelo e ntse e eketseha ho pharalla le naha, sena se bolela hore khamphani ya naha ya motlakase LEC le yona e lokela ho ntlafatswa tshebetsong. Mpotjwane ya phethela ka ho pheta boitlamo ba lekala ba ho sebetsa mmoho le balekane morerong ona hore o atlehe. Ho sa le jalo, tonakgolo Matekane o lebohile banka e kgolo ya lefatshe ka tshehetso ena ka hore e tlatsetsa mehatong ya mmuso ya ho anetsa kgokelo ya motlakase setjhabeng. A phethela ka ho bontsha hore tlasa morero ona wa phehlo ya motlakase wa matla a hlwekileng wa Ascent Lesotho, ho tla fihlelwa ditereke tse robedi mme thabatseka teng metse e tla una molemo ke ya halaka, ha sekgonyana, ha sekgohola, mohlanapeng, matsaile, manganeng, e ka sitana le tlading. Moparamente wa thabatseka Mofumahadi Mamamello Holomo o lebohetse setjhaba sa habo ka morero ona, a bile a bontsha hore hang ho ba o phethelwe bophelo ba sona bo tlilo ntlafala haholo. Mookamedi wa dikgetho komising e ikemetseng ya dikgetho IEC Tebello Nthakong o re tsamaiso ya dikgetho ha se taba e lokelang ho shejwa fela ke komisi le mmuso, empa e lokela ho qholotsa Basotho bohle. Sena o se hlahisitse dipuisanong tsa naha tsa tsamaiso ya dikgetho tse tshwereng tlasa sehlooho se reng ho matlafatsa tsamaiso ya dikgetho tse kenyeletsang bohle, di tshepjwa ke setjhaba, di bile di natsa metheo ya puso ya setjhaba ka setjhaba. Dipuisano tsena di kopantse boemedi ba mekga ya dipolotiki, mekgatlo e ikemetseng, ditsebi tsa dikgetho, lefapha la thuto le baeti ba tswang ka ntle ho naha. Nthakong o itse dipuisano tsena di tlilo thusa naha ho itekola tsamaisong ya dikgetho, ho hetla morao dikatlehong tsa yona le ho tla ka ditharollo mo ho haellang ho ipapisitswe le bopaki bo tshwarehang. Modulasetulo wa komisi Dr. John Maphephe o itse hore ebe tsamaiso ya dikgetho e tsitsitse, setjhaba se lokela ho ba le tshepo ditsing tse amanang le tsona, setjhaba se be le lesedi, mekga ya dipolotiki be le botsitso, le baetapele ba rarolle dikgohlano ka dipuisano. Dr. Maphephe a phethela ka ho bontsha bohlokwa ba hore mekga ya dipolotiki e be le boikarabelo ho phethahatsweng ha puso ya setjhaba ka setjhaba, hara tse ding ka ho ba le boetapele bo tsitsitseng le ho rarolla dikgohlano ka seriti. Sub-inspector Thabang Mokgethea o hopotsa setjhaba hore tlolo ya molao kapa hore ke tlolo ya molao ho hokela metsi ka ntle ho tumello ya khamphani ya metsi le dikgwerekgwere wa Eskom. Sub-inspector Mokgethea o boletse sena puisano le PCFM maobane. A re ho na le batho ba fumanweng ba hoketse metsi ntle le tumello ya Wasco, mme sena se baka tshitiso ho basebedisi ba bang ba metsi ka ha ba e ba hloke metsi ka nako e nngwe ka lebaka la tlolo ena ya molao. Le ha ho le jwalo, Mokgethea o re beng ba diketso tsena ba fuwe ho fihlela la 31 Mphalane ho ikopela tshwarelo ho Wasco. O boetse o re batho ba kwalletsweng metsi ba kopane le Wasco ho shebisana hore na ba ka bebofaletswa ho lefa metsi ka tsela efe e le ho qoba ho kwallwa ruri. Ka ho le leng, Sergeant Sehlari Motsamai ena o hlalositse hore molao wa motheo o laela sepolesa ho sireletsa molao, ke ka hona se lokelang ho netefatsa polokeho ya thepa ya setjhaba. Hotsa machaba le khotlala fora le ahloletse batho ba le shume le metsu e meraro ho fihlela dilemo tse le shume mabapi le ho teba ha sekepe sa Britani ka pudungwana 2021 mo ho ileng ha timela melate mashume mararo a motso o mong ba qosuwa ba tsheletseng ba ahloletse polao ha ba bang ba supileng ba fuwe dikahlolo tse ka tlase ka diqoso tsa kgwebisano ka batho botshwetshisi bo itse tlolong ena ya molao Matlatsipa a ne a lefiswa tšhelete e balwang go dikete tse tharo le makgolo a mabedi tsa dijolara tsa Amerika dikepeng tse bileng di nkileng palo e fetang ya molao di se le maemong a matle a go ba lewatleng tlalao ke gore sekepe seo se ile sa ba le bothata dihora tse nne se le tseleng ke batho ba babedi fela ba ileng ba phologa mme tlalao ke gore bobedi mafapha a pholoso a Britani le fora ha ka arabela mehala e kopang thuso diagente tsa malapa a Matlatsipa di amogetse kahlolo tsena ka gore ba molato wa go bega bophelo ba batho kotsing ba thibetswe go tswela pele ka tlolo eo ya molao go sa le jalo dipatlisiswa ka masole a supileng a fora a sa kang a thusa Matlatsipa di tswela pele go tseding la ha dikolo di butswe maobane mali tse fetang dikete tse pedi le makgolo a mane di setile go bulwa ka lebaka la ditlhopha tsa marabele seo boteng ba tsona bo setisang thuto le go ama tshireletso ya setšhaba moporesidente Assimi Goita o phatlaladitse selemo sena sa dithuto e le sa go tsepa mantlafatsong ya thuto le botšhaba empa bana ba bangata ga bana monyetla wa gotlela setlhopheng Ho ya ka dipalo, palo tsa lekala la thuto la mali, palo ya dikolo tse kwetsweng e ntse e eketseha dilemong tsa morao tjena ka lebaka la ntwa dibakeng tse mmalwa ka hara naha. Maemo a tlaleho a mpefetse le ho feta dibakeng tseo baahi ba tsona ba seng ba ntse ba le palehong le ho hloka botsitso, e leng se siileng bana ba le bothateng ba ho tswela pele ka dithuto tsa bona. Re phetela ka tsa boemo ba lehodimo. Le hlakile boholo ba dibaka ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang le bobebe ho ka lebellwa hore le hlake ka maruwa fokolang ho be mahareng ho isa ho futhumala empa ho phole dibakeng tse ding ka maluting ha le ntse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho eba mahareng ho hlaha borwa bophirima mo mamedi ditaba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa
1: mo jangena du molato o nka di gaftini ze thago le botlolo a metsi molato ji
2: e bile je go bale ho ka di ma ambogela
1: o ntse go ya go gae wena monne
2: ke ola ta chelate yo ntate a e go meletseng go tswa Afrika borwa
1: ya ola ta chelate ka di gaftini ze tletse mmale bota di to ha male pelo fihla mo lo go ntate wa ha tsebe ka go mela chelate a jena ka mpisi o ntse o lela bemmo o dula se gaftini ze no re ja mjana chelate e tla jena ka mpisi
2: hele o ya hantle ntate moholo wena ja tseba ho botlo dingaka o fe
3: go hela ho sokola beng ka wena se ba ka romela chelete ba le kantle ho na ebe e kena ka hara account ya hao ya mpesa ba ka romela chelete ka mukuru mama money maizaga le hello pesa vodacom mpesa changing lives
4: magaling herbal products ela hloko ditlolo tsa magaling di boleng bo hodimo quality ka theko e tlase le e gone hang ditswakile ka oli le legala me legala lena ke lona leo e saleng le tshepela go phekola malwetse a letlalo go tloga jalo ga legaleng magaleng phedula mjeli e boetse gape e tswakile jalo ka di oli tse ntlafaditsweng ka gona e ngobela letlalong mme e etsa gore letlalo le be bonolo le be bogeledi le hlake bakeng sa letlalo e hlokisa letlalo le be letle mme le be mongobo le be bogeledi e thibela maqothantšha ditlhabela mafafatsane le mathata a mang a letlalo ditatamoloko jalo jalo bakeng sa serame e thusa haholo bakeng sa serame ka ha legala lena lena le magabane a go phekola e tlwaetse ke le go tshasa matsoho a hao ka magaleng phetola mjeli mme nkapaneng ga o etsa qeto ya go tlhapa matsoho kapa ho qeta ho hlapa matsoho e sebedise jolo maotong le manonyeletsong o isidile o sidile ho etsa jolo hore le khala le mafura di thopothele le tlalong bakeng sa bana le masea e sebedise jwalo le seeng hobane jolo e tswakile ka le khala le oli tse ntlafaditsweng tse molemong bakeng sa lesea le tlotse ditono nako le nako ha o qeta jolo ho tshentsha le leiri mme o tla bona jolo phapang e thusa jolo ho thibela ditlapedi e thusa jolo ho thibela mafafatsane le mathata a mangata a letlalo a tshwenyang jolo bana le ha bana ba kutile magaleng e ba thusa jolo ho thibela leshwata le ho hlokisa jolo letlalo la hloho bakeng sa moriri sebedisa jolo magaleng moriring ka ha jolo lekgala le hlokisa letlalo la hloho mme le thibela jalo tendraf ka hoo jolo moriri wa hola mme wa teteana ha motho a kutile a sebedisa jolo magaleng hore jolo letlalo le dule le hlokile le mongobo le ho thusa jalo ho thibela leshwata ha letlalo la hloho le tshisitswe ke dikhemikale sebedisa magaleng petroleum jelly mme sebedise jalo e le ho kgutlisa jalo hairline kapa o ka e sebedisa hape le ho kgutlisa hairline natural hair. Kopanya magaleng petroleum jelly le magaleng herbal cream ho nolofatsa moriri ho go teteane. Tusam ena ihle jwalo e ntle haholo bakeng sa natural hair mme bontate le bahlankana qalelang jwalo ho sebedisa magaleng moriri o teteane le gabe ka di-haircut tse clean and stylish e polokelo jwalo tšhelete mme magaleng petroleum jelly e bohlokwa bakeng sa lelapa lohle ke bua ka bana masea le batho ba baholo ka ho tshwana ha o hloke jwalo ho reka ya bana ka thoko nthwena ke one size fits all ka hona he e tswakile jwalo ka dioli tse ntlafadisweng mme ya ngobela ha o hloke hore jwale o ne o kgwathe haholo ka hoo e dieha jwalo ho fela mme e boloka jwalo tšhelete ya fumaneha hohle ka hare ho Lesotho di-wholesaling e ka setana le mabenkeleng hopola hore ha e se magaleng ha se yona bakeng sa ditlhakisetso o ka letsetsa dinomoro tsena tseo di na le WhatsApp tsa 5897 4880 e re ke te ke diphete ke 5897 4880.
5: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti. O ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse,

0: mamedi metsotso ke le shemele metso e megago pele re fitla horeng ya bo supa ke ya bona kwana molaitsa ge pele re fogalla sena tsa machaba ndate le tshwara ka mane ka kwading o re ntlafalo ya moruo Afrika Borwa ha fela dinaha tsa Afrika dintse di tsamaisa jalo moruo wa tsona ka le ano lena la bokolone le kgethohileng kapa le kgelohileng jalo mekgweng ya tlwaelo ya boiphitlhelo ba tsona ha go le ka motlha tshipu ena ya hudi motlase etla emisa ntle jalo le ho baka jalo fela kapa mofela wa bofuma le tlokahalo ya mosebetsi ke ntate le tshwara ka mane ka qwading o thatiseletsa jalo ho ditaba tsena tsa mashaba ka ho otlolwa tsena mana jalo le Afrika Borwa e re ha o le tjena he re tle re hatele pele jolo ka ha o tlile head debentse sa tswa feta kwa no tse go setsa difumana jolo ka gaitsile ka tebello jane mo ka medi wa dikgetho komising e kemetseng ya dikgetho IEC tebello ntakong o hlalosa jolo ha sa maiso ya dikgetho e setaba e lokelang jolo ho shebwa fela ke komisi le mmuso empa jwale e lokela jolo ho qholotsa basotho bohle sena jolo o se hlaisitse dipuisanong tsana ha tsa maiso ya dikgetho tse tshwereng jolo tlasa sotlo se reng ho matlafatsa tsa maiso so ya dikgetho tse kenyeletsang jwalo bohle di tshepjwa ke setšhaba di bile di natsa jwalo metheo ya puso ya setšhaba mme dipuisano tsena ga dikopanetse jwalo kapa dikopantse boemedi ba mekga ya dipolotiki mekgatlo e ikemetseng ditsebi tsa dikgetho lefapha la thuto le baeti ba tswang ka ntle mme he nthakong jwalo o betsa gape a tswela pele a re dipuisano tsena di tlile go thusa naga go itekola tsamaisong ya dikgetho go hetla jalo morago dikatlhogong tsa yona e le go tla ka ditharololo moo jwalo go haelang papisiyolo le bopaki bo tsarehang me dipuisano tsena dintse di tswela pele mane setseng sa dibokasa mantabiseng dithagotso letsatsi lane la maobane me he dithagotso jwalo ke tonagolo empa le bitsong la hae ke bone le tona ga moeletsi o bile teng bakeng sa gore jwale a tle a tshetlhege puo e bulang jwalo mosebetsi ono wa komisene e kemetseng ya dikgetho ka molao jwale modula setulo wa komisi Dr John Maphephe o itse gore e be jalo tsamaiso ya dikgetho e tsitsitse setšhaba se lokela go ba le tshepo ditsing tse amanang jalo le tsona tse tshwanang jalo le yona IEC o re gore e be jalo tsamaiso ya dikgetho e tsitsitse setšhaba se lokela go ba le tshepo e tsitsitseng ditsing tse amanang jalo le tsona setšhaba se bile le sedi mme mekga ya dipolotiki e be jalo le botsitso le baetapele ba gagong le jalo di kgotlano ka dipuisano o tla gopola IEC ile ya bontsha jwalo ha e le gore jwale ba bona jwale e le nako motlhomo jwale ya gore bake ba be jalo le setsi seo e leng gore kapa lefapha le e leng gore jale le tlatlhe le sebetsane jalo le tharololo ya dikgotlano ka gare go magotla a dipolotiki gobane seo bane ba se supa ke gore go bonagala jwalo magotla a mangata kapa diphati tse ngata ga ngata di tobana jalo le dikgotlano ka gare go tsona dintwa ka gare go tsona mme IEC ka mananeo ao e leng gore jale e ebe le yona o tla fumana gore e sebetsa jalo le yona mekga ena motlhala nakong ya bo dikwetliso tse dintse itseng tseo IEC e fane ka tsona go beng kapa go ditho tsa diphati tsena jale e ba mo batlang ka jalo ditho tse dintse itseng motlhala jalo diphating tse dintse itseng jale mo e bang go ba le dikgotlano tsena kapa dikagogano kapa go se utlwisitsane e ba jale motho o sa kgetha go fogalela phati eno jale e ba seo se bolela gore motlhomo kapa e ba jalo o sa kgetha go tswa dipolotiking seo se bolela gore jwale lesedi kapa tsebo kapa kwetliso e wa ileng a e fumana mane IEC go komisene e ikemetseng ya dikgetho jwale motlhomong e tla ya fela kapa motlhomong jwale e se ya segeo ka legotleng lena leo jwale a ileng a fumana kwetliso a ntse a le ka go lona mme ya bontsha gore motlhomong ke nako ya gore jwale ba ke ba le bona ba ke ba leke gore motlhomong ba bona gore ba tsitsisa diphati kapa ba gagolola motlhomong mathata a teng ka gago go tsona diphati tsena ka tsela ya mofuta ofeng a bontsha gore ke gona moo ba kenang tsona teng gona mone bomane jela ba bona gore le bona le komisi e kemetseng ya dikgetho e le IEC ba ameha gagolo jale motlhomong le bona ba ntse ba tsetela jalo go motlhomong go kwetlisa diphati go fana ka lesedi go ditho tsa diphati jale ga ba se ba tsamaya ba tlwa diphating tsena e ba jale ba tla sia segeo parting eno e jwalo motho o tsamaya jwalo ka tsebo e wa ileng a e fumana e ileng ya tsetelwa jalo ke bana ba komisi mme komisi e re motlhomong re ka kena le rona mona ga leka gore re thibele sena gore re se etsagale sa gore motlhomong jwale motlogobejelo le bo dikarogano motlhomong batle ba go be le kwetliso engwe itseng ya go rarolola mathata ka go diparty gobane gape go a bonagala gore gona jelo tsena ke e santsane e le bothata go rarolola jelo mathata ka go diparty ke mpa ya fela ke sa tsebe gore na motlhomong diparty tsa rona na motlhomong ka gare go tsona go na le dikomiti tseo motlhomong jale di tlileng di kgethetsweng bakeng sa go rarolola dikgotlhanona gobane ke buisa sena gobane ga ngata o tla fumana gore ga o na le dikgotlhano kapa dintwa ka gare go diparty o fumana gore jale go na le ba tlolang lesaka kapa ba tshelang kapa ba fogalelang jalo legotla taba ena etlhile e tsala ga ngata ga se ga ngata mo o tla fumana gore ga o bile le dikgotlhano ka gare kapa o se utlwisisane o se shebele ditaba mmogo e ba jwale di tla qetella jalo ka gore motlhomong jwale ba boela gape ba lokise diphapantseno ba boela gape ba shebele jalo ditaba mmogo ga se gangata goba go etsalang jalo ga ngata o tla fumana gore etlhile ga o kala go se ba le dikgotlhano ba fogalela mme taba ena e tlisa potse ya gore na motlhomong tabeng ena ya go rarolola dikgotlhano naum bokgoni bo teng na mme e se jalo ke moo jale etlhileng e batlang gore e tle e kene teng motlhomong jale e tle ba tlatlhelele kapa gona go ka jela party o bona gore na go rarololwa di gantsi eno ka tsela ya mofuta ofeng ka gare go mega le diparty tsena tsa dipolotiki mme kopano ena kapa itlhe ke bontshe jalo gore mmoka ona wa komisi ena ikemetseng ya dikgetho o tswetse pele o tlhagotse maobane jalo ka ke bontsha mane setsing sa diboka sa Mantabiseng mme le ka jeno he o tla tswela pele letsatsi le maobane ba ne ba tlhile ba ipapisitse gagologolo le ditaba tse amanang jalo le puso ya setšhaba e ka setsana le tse ding mme ke e leletse gore letsatsi le ka jeno tla ke ba shebane jalo le intra party politics e leng jalo dipolotiki tsena tsa ka gare go diparty tsona tsena tseo ke tlhalosang gore ga ngata di tlhile di bonagala jalo di bakwa jalo ke o se shebele ditaba mmogo dikgotlhano tse e bang teng ka gare go tsona diparty tse jalo mme ke mogalo kapa morero o motle ona wa komisi e ikemetseng ya dikgetho re tlatla re kena go tsona ditaba tsena ga moragonyana gobane gona jelo tsena re tlolokela gore re tle re fetela jelo nakong e tsheheditseng lenaneo lena mme ka morago mono he re tlatla re tlo tswela pele mme gopole gore ga ka tse ding tseo re o tshwaretseng tsona go seng gona re tla ke re lekole jalo leeto la rona la boipuso jalo ka ga re tseba gore he selemong sena lesotho le kete ka jalo dilemo tse masome a tsheletseng kao fela le ipusa ka ga le ne le fumane jalo boipuso la phonyoga diatleng tsa manyesemane ka selemo sane sa 1966 mme ya e banaga e ikemetseng ya e banaga e iketsetsang diqeto ikemetse ya e badedise tse ikemetseng empa jwale dilemo tsena tse masome a tsheletseng ka morago mono re ntse re lokela jalo gore re tle re ipotse mme re hetle morago jalo gagologolo nakong ena re shebe gore na dilemong tse masome a tsheletseng ke eng seo re le naga re kareng re se fitlhetse le gore na motlhomong re fela re file re ikemetse na nnete motlhomong e ka baya gore ka letlhakoreng la go banaga eo ka molao re kokonaiswang kapa e shedwang kapa gona o tadingwa ke dinaga tse ding etlhile re tadingwa jalo re le naga e tlhileng e ikemetse empa gagologolo ka letlhakoreng la moruo na re fela re file re ikemetse na gagologolo ntlha ena e tlaga mona moo jwale ditsebi tsa moruo di bontshang jalo gore moruo wa lesotho o bonagala o tlhile o le tlokotsing kapa o le pepeneneng gagolo ke kgatlhamelo ya ka ntle kapa ya dinaga tse dintsi ka ntle gagolo a o sheba go le gore ga ngata lesotho le tshetlaile gagolo ka meruo ya dinaga tse dingwe re shebile jalo le aforika borwa ena yeo jalo jwale re bonagalang re tlhile re itshetlaile gagolo ka yone ka setena le dinaga tse dingwe botse te di jalo-jalo e tlhile lesotho moruong le bonagala le tlhile jalo le ntse le soka le fumana boipuso mo re kareng ke bo phethagetseng empage ditaba tsena re tla di lekola ga moragonyana ga lenanao le ntse le tswela pele ona jalo metsotso e dula gantle go emene re fogaletse gore ena pele re fitlha goreng ya bosupa o mametse thaga meso kwana go PC FM mme he jalo ka ke tlhalosa re tlo fetela nakong e tsheheditsweng ka morago mono re tlatla re tlo gatela pele ka ditaba tsena re ye gagole tsena he re boele gape re fete ka ncena
1: a na mogawa wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bagedi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your pulse

Mamedi metsotso ke le shumele metsotso pileng re fa le tsoga ya borobedi mo metsi e thaha meso kwa no ho PC FM re hatela pele mo jwale re hitlileng re hitla morao ditabentsi ya manang le boipuso re shebang hore na mohlomo le sotho le hakae na mohlomo re fela re le mo jwale ho neng ho ka lebellwa hore re tla bating dilemong tse ha re ne re fumana bojwalo boipuso re le naha ka selemo se le sa 1996 ke yona mo taba ya rona e leng hona teng mme mohlomong ha eba batho ba neng ba lwanela kapa ona ho keteka boipuso ka selemo sa ne sa 1966 mohlomong ha ba ne ba ka ba kgutla ka jeno mme ba hlokomela jwalo taba tse kang tlhokahalo ya mesebetsi bofuma ho hloka botsitso dipolotiking le ho isitlaha jwalo ka moruo wa dinaha tse ding mohlomong ba kareng batho ba ileng ba sebetsa jwalo ka thata ho lwanela jwalo boipuso bo ba Lesotho empa jwalo le ha o le jwalo re lokela jwalo hore re se iphapanyetse jwalo taba ke ena hore Lesotho le fihletse jwalo dintho tsa bohlokwa ho tloha jwalo ha le fumana jwalo boipuso re ahile jwalo ditsitsa naha mme re ntlafatse jwalo tsamaiso ya rona mafapheng a fapaneng a keeletsang jwalo a bothuto jwalo jwalo mme re boetse hape ranka jwalo le karolo ditabeng tsa tikoloho ya rona le tsa matšhaba ho feta mona ho bile hape le tswelopele ditabeng tsa tsitsi ya manang jwalo le tsebo ya ho bala le ho ngola e ka sena le ho nka jwalo karolo hwa basadi ditabeng tsa setšhaba ke tse ding tsa tseo mohlomo jwalo re kareng di tlisitswe jwalo ke boipuso ka mokgwa wa go jwalo le Lesotho le tle le atlege kapa le be le ditsitsa tsona tseo jwale di ipusang kapa tseo di ikemetseng mme potso engwe ka ba gore na dintho tseo re di fihletseng re ka re di lekane kapa di lekanetse ga kae ditebelelo tseo boipuso mohlomong bo neng bo di tlaleha kapa bo di bolela ha re tlileng re fumana jalo boipuso ke yona taba yeo ke ratang gore re ke re tshotlhe kwano go le gore na mohlomong ke eng seo re lokelang jalo go se etsa ka mokgwa o fapaneng go tloga jalo ka selemo sena sa 2026 go ya pele mohlomong go fitlhela jalo lemong tsane sa bo 2036 ke eng seo e leng gore jalo mohlomong se lokela jalo gore se tle se etswe ke rata gore re ke re tshotlhe jalo taba ena le wena dinomorong tsa mohala kwano mme re sheba gore na mohlomong go ya ka wena Lesotho mona mo le leng gona teng na o nka letlhile re kare boipuso botlhile bo go tswaletse namane e tshegadi na o fitlhela ga jwale na go na le dintho tseo re ka ra di supang go ya ka wena gagologolo motlhomong o shebile jalo dikgolotso tseo re ntseng re tobane jalo le tsona re le Basotho gore ke ka rata gore ke utlwe jalo maikutlo a gago leetong lena la rona la boipuso jalo ka ge mafelong ana beke go tlatlhe go ketekwa jalo didimo tseo tse masome a tsheletseng kao fela gore na motlhomong wena o ka reng ka boipuso ba Lesotho bo re tliseditse eng mme motlhomong re ga kae se lokelang gore se tse le go tloa mona go ya pele ka tsela e fapaneng ke sefeng re ka thabela ga o ka kenya letsogo puisanong ena mme dinomoro tsa rona tsa mogala ke tsa 2121 9956 kapa +2665995956 ke 2121 9956 kapa +2665995956 ka mane ka WhatsApp o ka romela jalo molaetsa mme o ka etsa jalo voice note e leng kgatiso ya lentse mono voice note kapa molaetsa o ngotsweng mme tsona ba di lebisa jalo nomorong ya 6200 9956 ke 6200 9956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa di sebedisang ge o romela jalo molaetsa wa gago ditabeng tsena tse amanang jalo le leeto la Lesotho boipusong gore na wena boipuso ba Lesotho mohlomong bo bolelang eng go wena dilemong tse masome a tsheletseng tse fetileng mohlomong ke eng seo o kareng re se fihletse na re ka rata gore re ke re utlwa jalo go tlaga ka letlhakoreng la gago tabeng ena nomorong ya 2121 9956 kapa +2665995956 mmogo le 6200 9956

0: mamedi metsotso ma shema mabedi la le metso medi re foraletse hore ena ya borobedi ma metse thame so ho PCFM ha re ke re utlwa maikutlo ha o mohlomong hore na bo ipuso ba le sotho ho wena bo bolela eng ha re hitla magaudi le montse na tse ma shema a tsheletseng ka ofela na mohlomong maikutlo ha o ke a feng di tebello tseo mohlomong di ne di lebeletse yena hore di tle di tle so e ke bo ipuso na re di fihletse na ka pana re ha kae ho tsona me le bakala itsang hore mohlomong ebe di tebello tseo ha di a phethahala ka pa ha re mo mohlomong ho ka lebella hore ebe re hona teng le ka mora boipuso ke utlwa batho ba bangata ba rata hore ba bapise jwalo le Sotho le naha ya Botswana yo re tsebang hantle hore ba fumane jwalo boipuso ka nako e le nngwe mme ba siana jwalo kapa dinaha tsena tse pedi di siana jwalo ka dilemo ka matsatsi a mane fela boipuso mona hobane jwalo o tla fumana hore o tla elellwa hore ha le Sotho e le mona le keteka le tlotla le keteka jwalo ka Moqebelo bane ba ka Sontaki tle ke bontshe jwalo ka di-4 bane ba Botswana bona ba keteka boipuso matsatsi a mane pele ho le Sotho e le hore se ena fela ka matsatsi a mane le naha yane ya Botswana selemo ke sona sa 1966 mme batho ba bangata ba se ba naha ya Botswana moo e leng hore e hona teng ke bone ba tlile ba feelwa mme jwale ba tlile ba ipotsa hore na rona re le Lesotho ho ile hwa hana ho kae ha e ba Botswana e mona moo e leng hona teng bothata ba rona ke bofeng re le naga ke mohlomong ntlha yo ke ratang hore re ke re qoqe ka yona mothating wa ha jwale ha re fete le ka ntsena ma medi dumela ntate Thank you, ke a bona kwano ke le sa ke ya go ka tsela ke
1: ha e le lwan ditlo rona ga le tsaba sa ba sho a ga sho ga ga fumana boipiso go ha
0: ga sho ga ga fumana boipiso ke
1: mala ta re bu sha ke ba tsamba sang ka tso ha ga sho ga fela ta bin jabo me ga fa tsamba ditse ga go bo ne ke go re ga ke ke go fela bana ke go nyana mo mongwa ga le
0: thata ke bofeng e ka ba gaelo ya maano kapa mohlomong katamelo ya babusi
1: nda le ndiki shenge ba thata ba long mana ga le ha ri se ke bi da ga tsapa ha o no ka ha itsa ha ba ba sotho ba tsapana e bi ba itsepa nna ke ba duwa shona ha re se ga bi le hona ke ga tsala hona ke ke shenge na ene le ngpa ho yo central bank ke muwa wa bona ga le na wa hola ke mpa o bana o hola ho le ka mane ka ntinya ya di ntlafa tso ka pa ndu di sile le me a ho ke ke me lo nyo la na ke ka ntwe mo ke nga mona le tse mga kana go nna no re bu shoki e ba hui mo tsoma ba tsaba go tshwenya di tsentse nga tsa me go tsala e tsana ke ke mpa o tsho go la ka le fatile no fe pele go ga ke ga ba ga ga ka hola ho ha
0: me me bile ke gola le ka tlhakore leno re ne re bolela gore ka lebaka la lamogego wa nometsi wa a ditlaba ka mola ke nngwe ya amang ka tsela e batlang le positive mo go wa rona me project eno tla hlokomela go ntse ha tlametswe ke Africa Borwa ka re ke yona e le gore ntse e batla e huda ka pele lo re sena ntse bontsha go mohlomo go jene le seka ene seka project tse ka ntse no ka be re le tlase lo feta mona.
2: Thank you.
0: My good high. Le fa palena la kago la kago kwano le sotho e file le hlalosa jolo ile lona mohlomo le batlang jolo lentse le batla le tshehitse jolo moguo wa rona ha go loka le bakala mesibitsi ntse yetswa a kago ka mane ka matamong jolo mohlomo le botsitedi ditabentsa tsa megalo ya motheo infrastructure re shebile jolo bo ditsela jolo ke tsedintsatsi a man jolo moguo wa rona ka tsela e batlang le positive le go ja mohlomo ese ka tsela e golo ha kalo mamedi metsotso e mashema mabedi na le metso e robong re foreletse go ena ya bo rubedi ha ke ikutlwe hantle ka kwano ka ditsejaneng tsa ka empa e re ke tle ke fetele jolo go ntate le tshwara ka mona ka qwading re ke re utlwe maikutlo a hae gore na o reng ditabeng tsena ke ntate le tshwara ka qwading o re Lesotho le keteka dilemo tse 60 tsa boipuso mme maikutlo ke gore tseo motho o lekanyang jalo gore Lesotho le se fitlhetse ke setlhotlholo sa koduwa ya tlala tlhokagalo ya mesebetsi bofuma boshodu bobodu le bokweta tseo e bang jwale modimo o keke wa hauwa le go fana jalo ka baetapele ba sebele le tla ya fitlha jalo go mongwagagolo 100 years e le siko ke ntate le tshwara ka mane ka qwading yena ke maikutlo a hae e re ga go le tsena re tlotla re fetela jalo mabenkeleng ka morago mono re tlotla re gatela pele mme re ntse jalo maikutlo a gago ka mone ka WhatsApp o ka tswela pele go romela jalo molaetsa wa gago nomorong ya 6200 9956 ke nomoro ya WhatsApp eno o ka e sebedisang a thea mogala ke 2121 9956 kapa +266 599 56.
3: We want to come to a place where we say, Lord, your way and no other way. Lord God, your way, no other way. Your way, no other way.
4: Jam Session Sounds presents LNIG Holler Gospel Explosion, Relentless Praise.
5: I pray that when God speaks to us, we will hear.
4: On the 7th November 2026, let's praise the Lord with Tumim Kwakstad, Omega Kuno, Khetang Konis. Sipho Makhabane, Minister Spokes, Rurisa Motsamai, Lebona Moside, Nontando Hlophe, Kgahliso Mphephoka, Masicilia Asen Paul, Ngadwene Christ Ambassadors, and the host, Rurisang Tandikiso. Phase 2 tickets from 1st of July to the 15th of October. General 300 Maluti, VIP 1200 Maluti. Phase

0: Timaruki at the gate. Tickets are available at CompuTicket and Ticketbox. Gates open at 12 p.m. and the show starts at 3 p.m.
1: Mamedi metsotso ke mashemo mabedi le metsi robedi pele re fitla ho renya borobong ba metsi thame so ho PC FM re hetla magao me re le kola jelo dilemo tsa mashemo ya tseleseng tsa boipuso ho rena ke difintse ho lesotho le di fihletseng ho fitlela hona jwale men ho rena boipuso bo bolela eng ho wena na boipuso bo bolela jolo maemo ana a ding hona jolo bo bolela tsena tseo mohlomo re ntseng re tsetsa ka ha go tsona re le lesotho kapa ho hamfela ha se se boipuso bo nembo bo se bolela mona mo re leng hona ding hona jwale re ka thabela ho re go utlwa maikutlo a ha botabeng ena wa medi dumela kgotso ndate
2: ndate
1: maseko
2: ahola maikutlo ka gore go ka fosala ga kanale ga bo a re sebeletsa bano ba entseng re direla le tsa boipuso ebile ka ba tlhapa go bona ba sebeditse ba entse wa bona mosebetsi ogena ba e mona a le bang kana ke ne o ba le mbana la go shelo go ene ke tla di tshwenya ga tsena tsena le so bong kampang ka bua ka hona kwa go gena bana ba teng ha jwale banka mona ho isa ka ya pele na mo ho ka ho tshwanela ke go re ke se le ke ga ho se mo se le ya le taba ya ho hlaisa di go ha ho le go ke bona ke le na ha se e ho go tshwana le na ke ntwa bo so ba di na ho ke bene ne se ba ke kifela ha re hona Africa bo kwa ke nngwe ya dintho tse re etsang naga e kang ga ipuso obanna ke ba utlwa gore ga ananela gore re lakiwa tekago yo fela nako ore betse re thutha matsogo fela ntho nngwe le nngwe re tla ereka go tlhaka moo e le gore nkankae ka gofosa etse gona moo e nngwe ke ya gore wa ithuta gore motlakase wa rona bogolo go reka Aforika Borwa fela ka ntsena ge ba rekisetsa metsi a mangata re dile re na le mo phane mo nang le moya moo re kaa tlhatlhang kapa ka tlhaisa motlakase jale potsong ya gago ye nngwe e ne re na e le gore baetapele ba rona ba dipolotiki sa le bantse ba sebetse ga le eng go tlwa nako eno ga o ne nkuwa boipuso ele gobotlhokwa ka democracy wa bogolong ba nako esita le gona jone go bona baetapele ba sebetsanang le maatla a dipolotiki fela ka nkane ba sena mogalo wa gore na ba ka isana gapele jwa bonene nda do hore ibe nne mo huana ha ina o ka itshimatlela ile wa lesotho ke sotho ya bolona ke ntwe ka etsala tsela ile go fotwa ho nuno ka la go ene ho fitwa na bale ke sala ke ntse ka ba eta pele ba ka ga fitisha mmono mo go mo na ha iswa ka ntse le tsa e nngwe we bile nke ya hore na re ne re hloka me ga lo ina me tsa infrastructure e re hloka tsela na ke tsola dintho tso tla nang o tlalo ka tsona ke na hana hore ha ke ne ke na le baetapele ba hlakileng go ne go lokela go sheba dithata mantla tseng go ka tlholang ka tsona ke tlo etsa motlhala fela data go na le dinaga tseo e saleng tse di ga se go na fela naga e rereng e fela ga ba tlhata bokonole kapo ga diswa ke dinaga tse di tseitseng empa dinaga tseno tseo di bileng jalo ka gore di iphitlhetse mo gueng di bile di a itshematlele e le gore go ntse o shobele 18 data go tswa gona jalo go ya pele re sentse re na le baetapele ba batšha bo o bonang gore motho ka leto ya ka setlho temeng e le go go itlhokela fela go tšhentšha boinagano ba boetapele bana ba teng ba etsa ba batla dithendaka fela molemong wa gore ba tlatse dipokotho ga re re le gore ga di tlhokagale dintho tseno tsa ditsela le leng le nne fana ke dintlha tsa mantlha e le gore date re tlhoka fela moetapele a ka sekang gaana ga enana motlho mo dilemo tse masome a mabedi go itšha wa marago ga ena e ka itshepatlela bo le ka dinaga tse dingwe date ga ga tlameya go ka moka 30 years e bentse re tshwana logane ga re ne re tsiwa boipuso fela re bua ka gore ka ipuso ke a gola maikutlo a ka nna gakang
1: okay ke a gola pele o lokolowa na motlhomong re kare ha se tsa mantlha go investor motlhomong go infrastructure o buile jalo ka ditsela motho mongwe a ka nagana gore motlhomong tsona ke tsa mantlha empa gape potso e ngwe ntse le gore na motlhomong di tsamaisana jwang le taba tsa bo go thea mesebetsi jalo jwang
2: ke tlo bua puo tsena di tsela ga di tlhoka ke ntlha e mantle tle go kopanya metse le metsana ya rona estera le ditukolwa ke ntlha ya botlhokwa fela ge ne re tlameya re bue ntho jalo ga ena ešhie ditheane seletse e nengata na ga ona ntho e ka ga e etsang ka tšhelete e kore re ke re tlale mongwe e re ga tšhelete e keta go kgutlha o ele re isedi tseleng go baneng ha re ithumana re isa chelte eng a tamong boholo bana ka go sa e hlokeng teng go re re hloka ba re sa e hlokeng hang hang tlokala mo se tsita dilo go ja ke ntlo re e hlokang hang hang fela ditsela ka nna ka phinyeletse ha o go tla fihla mono le ka maoto ka ga bua ka ka ba mo ba ba re tsena re go etse mo sala fela wa ithuta go hona ke go bua ka go matla ka sotlo o tlo nyilwa eng eng eng hate hate ele si se se ka gore e chelte e ke nna ke se se tau fihlela ntlo fela ha go wa sheba fumana ga aiko go bua ka bo ka ele si ka moro ha o bone go nkwa di gato go bua ka eng ene go na le tshele tsentse di lahlea fela tse ya mo sa tlokaleng ha di ne di ka isiwa mo di ka imulla tshaba mme ga iphumana hanyane hanyane ge ntse ke tswa mo ya mo go ditiretse wa ge tena ge ba nkopa go fa tshela dine ha tse ntate wa ge ditiretse go bua ne ba ge fa tshele tsa go na e be ge se di tsa hantle go ge ke se mo ka pa ge se tsa fa ka ntle ya leke e be ge ba se ba ka ba hlonga ape
1: o hlakile ntate ke le buila ho
2: Thank you.
1: Ke maikutlo a hae o hlalosa gore mohlomong le dilemong tsena tse 60 ho na le seo re ileng ra se fihlela ke gola le ditsebi ditabeng tsena tsa moruo ho na le dintho tse ngata tseo re ka ra di hloyang teng ho bua nnete tseo re le Lesotho re atlileng hore re di fihlele re na le ditsi tse e leng hore di ikemetseng empa jwale bothata ke mona moo e leng hore jwale mohlomong ho tseo tse e leng hore re na le tsona na mohlomong re di sebedisa ka tsela ya mofuta ofeng ke yona e leng taba mme setsebisa moko se la tlhalosa gore ga tse ding ka letlhakore la moruo re fitlhetse jalo bo difeme jalo jalo le ntho tse di le seo tse e kenyang jalo letsogo le toma moruong wa naga ena ya Lesotho mame di dumela kgotsa ntate
3: ntate
1: dipholo
3: e tlhokomela gore ngwane sore ntse re kena ka lae le lengwe yane ya thuane tlhile ya gala tolega ga e fumane
1: okay ke a hlokomela jwale ha o ntlokomedisa tjena
3: eya ntate ke ne ke re ntate nkeke le kego ya ga bapotso ena ka nnete basadi ba eso ga re ka re ga o na le thole ntse le e tsala kapa ga se baka le fihlela e tabe le go tlhoka tebogo re ka supa dintlha tse fokolang ntate le haeba go batho bano di ka tlha di fokola taba ya pele e re boneng tona goli ya mmuso wa mothusei gona jale a etsa ke ene ya go ntsha Lesotho melomong ya matšhaba mme ke ka re ke ntho e fitlheleyang e tshwareyang re bona ka puso ena ene ya kopanela coalition ena ge ka re e nkile nako e telele ga tse fetileng e sa kgone go sustaina nako ena re na le ntho Lesotho re ka reng re sege ga kgwa kna e swa matšhabeng ka yona e leng ebo kapo seo re reng se bonala re na le boiphitlhelo re na le banna kapo monna mosotho ke eno o e ntse dikoloi tse fetang morago mme ka boipusogore ipusang tate re se re na le ntho e re reng matšhaba a tseba gore Lesotho dikoloi di a etswa le ga e ba ga di etswe ka quantity kapo ka segatlha seo seodimo fela go na le ntho e re reng re e tshwere le product ya rona e re ka rekisetsang batho yona re boetse ntate re na le ntho ka ona mebuso ntse e fetoa e tšhentšhana e sa kanya e sa e re boneng e saenelwa mmusong ona wa di-number plate tse personalized tsena tsa gore ebe re se re ngola mabitso a rona mono kapa dikompone ke ditaba tse re di fitlhetseng tseno re bona gago ya ditsela marogo kapa go kengwa motlakase segatlha se eketsegile e nnete ntate lekanyane sentse re na le tlhopho e golo re le basotho one ntse re kwatile re ntse re halefile tebelelo ya mosotho ko re phetoo e be se e tsala ka life e leng hanghang mme phetoo tsena ke lekanya gore ba bangwe ba rona re sita go di bona gobane re utlwile botlhoko re ile ra thetswa re ile ra etswa dintho tse botlhoko ka nako e telele bele e se e ka mmuso o le tulo ga o etse letho kapo ba ntse ba itshwanela ge ke ka re re ke re ga re ba tshwana ntate o na le phapang e tinye re e bonang re bone yena mohlomphei ntsukwana sa mona matlokwana ga ithaopela gore a kenye mohlala seo ka sona tonagolo majogo a ile a se buagre basotho ba eso ga re itlame molamasesane mme ra bona a e kenya tshebetsong ya ba mohlala wa pele go ditunagolo tse dileng tsa ba teng tsa go neelana ka mogolo wa gae kgwedi le kgwedi gore a seka o na letho a o abele dikhutsana tse bahlodi
1: Okay.
3: E ke tse ke di bona morao tsena nako e fetileng ile ya ba dintho tseo ka tsona le di sena go phethagatsi ne le fela gore go aralwa go tla ba le eng e be di felela tseleng ga re bone di tswela pele.
1: Ke
3: bala ke ipapisa le morao tsena gobane jale rona re phela gona jale ntate re tseba gona jale gore ditsela ga di etswa go na le ba unang molemo wa gore ba fumana mosebetsi molae ba se kgatlha ntse re na le rate odimo ya unemployment ya batho ba ba tsefela metšhini ena ga e ganne e hirelwa batho mme batho ba jalo ba fumana mesebetsi e ka ba ke metseng e jalo mo ntse go etswa jalo metsaneng moo batho bano ba una molemo motseng ono mo tselang tse ditlafalo e yang go bona ke ka gola ke e sheba jalo
1: ntate le boileng ntate. Ke le buile haholo ntate, ke le buile haholo ka maikutlo a hao. Mme ke a gola ntlha e nngwe ke gore mang le mang wa tlhokomela kwano re tla kapa re tla dumelana gore dilemong tsena tse mashome a seletseng kaofela go na le tseo re ka ra di supang. Re na le ditsi tse ikemetseng mafapheng a mangata re ntlafetse. Re le Lesotho re a kenelela matšhabeng re shejwa jalo ka naga e ikemetseng. Empa jwale taba e teng yaka e ne e le gore motlhomong na re lokela gore re tle re iphapanyetse digepe tseo re bonang di ntse di le teng le ga o na le tseo tseo re di atlileng go tle re di fitlhele. Mamedi dumela.
4: Ke le buile haholo ntate, ke le buile haholo. Metsotso e leshome le metso e mehlano pele re fitlha horeng ya borobong. Re tle re boele gape re fetele ka mona ka go marangrang a WhatsApp re amogele maikutlo a keneng.
5: Dinomoro tseno tsa 2121 ntate di ga di fumanege, ebe monate ke.
4: Ehlile go na le bothata kwano ba nomoro ena ya 2121 momedi mona tlhile re tlhokomedisa ka bothata bo ba nomoro ya 2121 re tla sebedisana jelo le yona he empa re tla ne re sebedisa jelo ena ya +266 599 56 bakeng sa ga jalo ga ntse go sebedisana jelo le yona mme o tlogine le matsogo metsing ke tshitiso e ka bakwang kapa e bakwang jalo ke go se fumanege ga nomoro eo.
6: Mwaka ke ra tshwana ka matla tshe ka mo. Ba tsana nna ke re le montse tsela mo tsona o tla ba go isa ra fa pusha. A ga sobe. Se tshaba. A ga sobe se tshaba se pusha mo ha. Me itse di temane. Tshetse ka ntse a se tsa gona. Tsama go a ka fela tso.
4: o e bega ka bogutshwanyane ka tsela e jalo ke maikutlo a gae tabeng ena ke maikutlo a gae tabeng ena ke ka moo yena a di bonang ka teng mme ke gola taba ena ya boipuso bo ka bolela tsela tse e fapaneng go latela ka moo motho ka bomong yena a tadimang ka teng mme ke a tseba gangata motho o tla tlhalosa boipuso a shebile seo yena a leng ka gare go sona mmee ke ka gona re tlatlhe re fitlhile re fapane ka maikutlo gona re fela re tlhile re ipusa ka gotlhegotlhe kapa che metsotso e leshumele metso e medi pele re fitlha mane goreng ya borobong o mametse thagameso kwano go PC FM ha re le mona ere re tle re fetele ka nqena mme re tle re tsebe gore re tlo phethela jelo diteba tsa rona goreng ya borobong re tlabe re lebega gutlo lenaneo lena la thagameso go seng gona ere re fetele ka nqena.

0: le metsotso ke le shomele metso medi pele re fitla horeng ya borobong horeng ya borobong ke temo go tlang ho le ba go tlo na olena ere happy le re tsena jelo re tlo tsena jelo ho tlhodisano kwano fela pele re tsena ho yona ha re fete mona
1: ana moga wa ho wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetto tsetla na moga wa ho o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: FM ka ntle le ka haruna ya Lesotho mo ba mametseng sa le maesena ba le gona teng ke re dikgomo ba so
1: ke le bile haholo advocate ga Motsokwane
0: hey anda
1: a nta teke hlokometse he hore hona le nyewe tse ke neng tse holo tse shebilweng haholo bekeng ena ke hlokometse he ke nyewe yane e amang jwalo yeo e neng e le molaodi wa sesole Lieutenant General Tladi Kamodi ntate e tšhetšhile nyewe ena
0: ee ntate ke eleletse gore ka lebaka la boipuso di-holiday tsena tsa boipuso lekgotla le na le nako ya lona ya recese go nako o bolela gore lekgotla le kadile go fomola go tloga tsatsing lena ga e ba ke nepa ditaba tsa ka gantle lekgotla le tla boela le ba tshebetsong ka la 14 e le gore the high court will resume on the 14th ee ntate e le gore ke phomolo ena ya boipuso bona mmogo le phomolo ya lona e molaong e fang baatlhodi monyetla jwale wa gore ba qetele di-judgment be ba manetse ba na le dikatlholo tse ba ntse ba dingola gopola ntate gore lekgotleng le legolo kapa magotleng a Lesotho go tloga go lekgotla la mathomo fela dikatlholo di a ngolwa e leng gore go ntse o na le nako ya phomolo e fang batlhomphei nako ya gore jale ba lokise ditaba tsa bona ba ngole dikatlholo sene se etsetswa molemong wa gore be bang ba atlholetswe ba tsebe mabaka a o atlholelwa ga bona mme be bang ga ba atlholelwa le bona ba tsebe mabaka a o gona ke a feng jale ba tle ba tsebe gore ba lokise dintlha tsa bona nakong eo ba seng ba lokela gore ba ye lekgotleng le ka godimo go leno leo le ba atlholetseng mme o tla gopola ntate gore momamedi wa PCFM o tla tseba gore katlholo ga ile ya ntshwa enono e ngotsweng sena se bolela gore ka matsatsi a 30 a tshebetso ko re ntsha meqebelo le disontaga re boetse re ntsha matsatsi a di-holiday motho ya lokelang gore jwale a nke boipiletso ya lekgotleng le ka godimo go le enono le moatlhotseng o lokela e tsewa lonakong ya matsatsi a 30 a tshebetso e le gore ke Monday to Friday those are the working days tseo re tsebang gantle gore ke tsa lekgotla go latela tsamaiso ntate ee
1: o ntate e le gore ge lekgotla le tla phomola jale le gutle ka la 14 mme taba ena ga e bolele gore lekgotla le ntse le sa sebetse
0: ga e bolele gore lekgotla le ntse le sa sebetse gopola ntate makutle gore lekgotla nakong yona ena go ntse go dutse go ntse go ena le batlhomphegi ba ntseng ba katile bana bo tlatse ba ntse ba le kgoleng tsena go ke o bolela gore ga o ka wa batla go ya lekgotleng e ka ba o batla go ya lekgotleng ka o etsa kopo ya beili kapo o batla go ya lekgotleng jwale o kenya kopo e tatileng ya mofuta ofeng kapa ofeng o lokela o fumane motlhomphegi a le monye o tsweng o kgoleng a ntse a le teng e leng gore ka gare go magotla ke gona mo gokekeng go a bonagala dinyewe tsona di ntse di tswela pele nakong ena eo lekgotla le ntseng le phomotse le ga go le jalo lekgotla le tla qala gore jale le sebetse ditaba tsa lona go qala beke e tlang ke lekgotla la maipiletso gopola gore lekgotla la maipiletso ntate ke lekgotla le dulang habedi moatlhodi momamedi wa PCFM o sa tseba gore lekgotla le na le tla dula ka kgwedi yane ya Mmesa le boele le dule ka kgwedi ena ya Phato mona ke moo lekgotla le na le buang dinyewe tse sa tatang e le gore ntho e ne e bitswa gore ke sešhene ya lona e tlatla e kala e bue ka Mmesa sešhene ya bobedi ke ena ya Mphalane empa bakeng sa batho ba reng jwale kopo tsa rona ditatile tsa gore re ye lekgotleng la maipiletso lona le ntseng le dula nako yotlhe bat e ne e ke buang ka yona ke session e ne ke reng e tla tlala go dula go tloa be ke e tlang ta mme ka gare go yona momamedi tla gopola gore nyewe yane ya mathato mafeisi ke yane ya dipolao tsane tsa lelapa la amakgetha ke e nngwe ya dinyewe tse tlatla dikena di ile lekgotleng la maipiletso nyewe ya

Metsotso e leshomele metso e mehlano ka mora hora ya pele ditaba PCFM o dibalelwa ke Tebello Tshwane mmamedi Itumela. Lekala la kgwebo le mesebetsi e meholo le tla thakgola leano la lefapha la difeme tsa diphatlho ka laboraro la beke e tlang e le go ntlafatsa bokgoni ba lona ba go qothisana letlhokwa le dinaga tse ding go eketsa thepa e rekisetswang dinaga tse ding le go tlhagisa menyetla ya mesebetsi. Phala ya lekala Mpho Senata e re leano lena le manolola gore na go lokela go sebetswe jwang go fitlhela bokgoni bo phethagetseng ba lefapha le go kena mebarakeng e e fapaneng. O boetse a re difeme tsa diphatlho tse ntlafetseng di tlile go gela botsetedi di eketse tlhagiso le go thega mesebetsi. Go sa le jalo leano lena le entswe ke mmuso wa Lesotho, Banka ya Lefatshe, leano la godiso ya dikgwebo CAFI le koperasi ya ntlafatso ya moruo LNDC e le karolo ya meolwane ya mmuso ya ntlafatso ya moruo. Ka go leeleng go thakgolwa ga leano lena go tla kopanya mmuso lefapha le ikemetseng ba lekane ntlafatsong setšhaba le bophatlalatsi. Setsi sa ditshebeletso tsa lekgetho RSL le sepolesa di hapile le go senya thepa e keneng ka hara naga ka thoko go molao le dibogong la maseru. Thepa e hapilweng ya ganama e kgubedu, yogurt, tai le ditlhagiswa tse dingwe tse thibetsweng go kena ka hara naga ntle le tumelelo. Inspector Makata Ramaisa o re go na le dipegelo tse maatla tse ileng tsa kengwa tshebetsong madibogong ka mara go qhoma ga lefula tlhako le molomo o tlhokomedisitse setšhaba gore se tlilo latlhegelwa ke tšhelete gobane thepa ya sona e tla gaptswa ga fela se sa ikobele melao le dipegelo tsa madibogong. Go sa le jalo ofisiri ya RSL Tsekongatane e itse go na le ditlhagiswa tse thibetsweng go kena ka gara naga ga tse ding di tlhoka polemiti e tswang lekaleng la temo botong ya ditlhagiswa tsa lebese le khamphaneng ya naga ya thitelo Maluti Mountain Brewery. Ngatane o phetetse ka go ipiletsa go bagwebi go etsa bonnete ba gore ba na le dipolemiti tse nepagetseng pele ba reka ditlhagiswa ka ntle go naga. Lekala la bophelo ka kopanelo le la thuto mokgatlo lefatshe wa bophelo Lesotho WHO le mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF le tla thakgola letsholo la kentelo ya mofetshe wa popelo le phano ya dipidisi tse thibelang manyowa diterekeng tsa leribe bothabothe Qacha Snack le Thabatseka. Letsholong lena le tlilo qala ka la 12 go isa la 23 kgweding ena bana ba dilemo tse 6 go isa tse leshome le metso e mehlano ba tla fuwa ente e thibelang manyowa a bakwang ke mobu. Bana ba banana ba dilemo di 9 bana ba tla fuwa ente e thibelang mofetshe wa popelo. Go feta mona banana le bashanyana ba dilemo tse 6 go isa go tse 9 ba tla fuwa ente e thibelang tsitsipano ya mmele le metso o mosweu. Go sa le jalo letona la bophelo mo moketeng tshege le ipileditse go baetapele batswadi bahodisi le matitšhere go etsa bonnete ba gore bana ba nka karolo letsholong lena ka ga diente tsena di tlilo pholosa bophelo ba bona. Ntshego boetse a re ke boikarabelelo ba botlhe go etsa bonnete ba gore moloko o tlang o phela nako e telele. Go tsa matšhaba baetsi ba molao ba Algeria ba kentse tshebetsong molao o ahlolelang batho ba fumanweng ba le molato wa go qala mollo wa hlaha o bolaileng batho ba leshome le metso e mmedi ka leboya botšhabela go naga eo le tlhabuileng lena. Molao ona o kentsweng tshebetsong maobane o boetse o ama baqosuwa dingweng tsa go kotelwa ga bana, tlhokofatso, tlhekefetso ka motabo le go kgaolwa ga ditho tsa mmele. Algeria ile ya fanyega kahlolo ya lefu ka 1993. Moporesidente wa Algeria Abdelmadjid Tebboune o laetse gore go eketswe dikotlo tsa molao tse tshwanelang ke kahlolo ya lefu. Letona la molao la naga eo le itse go tshesetsa ke tlolo ya molao e tlhophisitsweng e leng seo a reng ke botlhabaphio. Molao ona o tla ya ka senateng pele o fetiswa ka molao ke moporesidente. Ka go leeleng mokgatlho wa matšhaba wa tshwarelo Amnesty International o ipileditse go Algeria go sekenye molao ona tshebetsong
e sebetsane le ho thibela ditlodi tsa molao ho qala mello ya hlaha e seng di afelelwe lefu. Ha re dipetela mokgatlo wa matjhaba wa tshwarelo Amnesty International o qosa Morocco ka ho beha leihlo balwanedi ba ditokelo ba phatlalatsi le ba politiki ba esolang tlalehong ya yona ya maobane. Amnesty International e re ba politiki ba fora le Spain ba hara batho bao Morocco e ba behileng leihlo ka nako yohle. Tlaleho e boetse e re lefapha la ditshebeletso tsa mautlwela Morocco le sebedisa dikhamera, mehala le dibuela hole seo le di kenyang dikoloing, diofising le diphapusing tsa baseuli ho di sametsamaho ya batho le ditaba tseo ba di buang. Ho sa le jwalo, dihlopha tsa ditokelo di re Morocco e sebedisa tlhahisoleseding eo e e fumanang ho tshosa baphatlalatsi, balwanedi ba ditokelo le batho ba bang ba seolang mmuso. Di boetse di re dikhampani tsa Iseraele, Amerika le Europo ke tsona tse fileng Morocco technology e sebediswang ke setsi sa mautlwela. Ho feta moo, tlaleho ena e ipapisitse le bopaki bo fanweng ke ofisiri ya mehleng le dipatlisiso tsa baphatlalatsi hara tse ding. Amnesty International e phethetse ka ho ipiletsa ho Morocco ho emisa ho beha baphatlalatsi le balwanedi ba ditokelo leihlo le hore e etse dipatlisiso tse mabapi le setsi sa yona sa mautlwela. Momamedi, ditaba di fella mona. Mamela dihlooho tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

ngizela ke go musukhala wemama usizeka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga uma wakuzala ngibonga ubaba wakhona ngibonga namandla wakho kulesimpi sanqoba ngoba phela wesitisi ngifuna plans lekhiyethu ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asikapledi my love nalendawo sikayazi kodwa lesobonisana wena mafila

ya Pulse of Beat di tlhoza di taba di balwa ke Thabelang Tau mo wa medi tumela Pala di tshebeletso tsa pokelo ya lekgetho RSL mong ha di phelo mphana o re bo phatlalatsi bontse bo ina le boikarabelo ba one tefatsa ditaba le ha bo ka sebedisa marangrang a morao tjena go matlafatsa tshebetso ya bona Ofisi ya mmuso wa setereke sa Maseru e re ho bohlokwa hore meralo ya boitukiso mafapheng ohle bakeng sa maemo a lehodimo a lebeletsweng a matahane mmoho. Tshebetso ya morero wa boemelo ba dibese Lowa Moyeni Qutheng e tlalewa e hatetse pele le ha ho ile hwa ba le tiehiso e ekeditseng nako ya ho phethelwa ha yona. A thotsa machaba ho ntshitswe tumelo ya ho tshwarwa ha letona la mehleng la sesole la Afrika Borwa Nosiviwe Mapisa Nqakula ka morao hore a se iponahatse ka lekgotleng la Pretoria kajeno bakeng sa tulo ya nyewa ya hae ya bobodu le ho hlatswa tjhelete. A thotsa ding komisi ya mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU e hlahisa ngongoreho mabapi le dikgohlano tse ntseng di mpefala dipakeng tsa Egepeta, Ethiopia le Eritrea le hore e ntse e beile leihlo dinaha tsena. Ditaba ka botlalo metsotseng e 15 ka morao hora ya bosupa.

headlines ho sa ne itiwa e tiataneng local butcher la croix outera jubilena wa celebrity amatala mona masego mona na kana ka ema na amatala man man na ka jubile fela hape hape ka mona ka makoyane square pakeng sa

ke le ba mabomza mo video wa PC ke o dumedisa tona kholontso kwa ne matekane o ipileditse gore ho kengwa tshebetsong dipheto ho tse tlo matlafatsa tsa maitswa di ghetho pele ho di ghetho tse tla latela isao Ibua ka jeno letsatsi la o qetelela dipuisano tsa naha tsa tsamaiso ya dikgetho tse neng di eteletswe ke komisi e ikemetseng ya dikgetho IEC ka kopanelo le SADC tsona go itse ba politiki le ba amehang dikgethong ba lokela ho netefatsa gore go na le melao le tsamaiso e hlakileng dikgethong tse latelang e boetse tona kgolo ya tholetsa dipuisano tsena ka gore di kopantse bohle ba nang le seabo dikgethong empa e ipiletsa gore dipuisano tsena e be metheo kapa motheo wa ditharollo lo tsa dikgeo tso ba lebedi ba dikgetho ba ileng ba di hlaisa ka morao ho dikgetho tsa ka 2022 le ha tona kgolo yetsa boipiletso bona mogatlo wa ntshetsopele ya moruo dinaheng tse ka borwa go Africa SADC o sa tswa bontsha gore Lesotho le kentse tshebetsong dikgothaletso tse pedi fela go tse leshome le motso le mong tseo mogatlo o ileng wa fana ka tsona go Lesotho ka morao go dikgetho tsa 2022 Tshebetso ya morero wa boemelo ba dibese le wa moyeni Qutheng e tla le go e hatetse pele le ha o ile go ba le tieso e ekeditse nako ya go phethelwa ga yona. Mosebetsi ona o ntseng o tswela pele o eteletsweng pele ke lekgotla la toropo ya Qutheng o kengeletsa dibaka tseo dibese di tlang ka le go theola baeti maphephe moo dikoloi di tla ema le go kapa le gago ya lebota le tlo arola sebaka seo le matlo a baagi ba gaufi. Morero ona wa dimilione tsa maluti o tlasa lekala la puso ya dibaka. O ne o loketse gore e be o phethetswe pejana selemong sena ka morago go phatlhalatswa isao mme go ile kapa ka morago go thakgolwa tlhakolwa ngwagola le ga o le jalo ka lebaka la tieiso tse e bileng teng o se o lebeletswe go phethelwa ka tshitwe go ya ka ofisiri ya polokelo le bophelo monggadi botlhokwa janki mesebetsi e megolo tshebetsong ena e se e tla phethelwa go kengeletsa gago ya matlwana a setšhaba ga ka go le eleng a bontshitse ga dibaka tsa thekiso diofisi le maphepe a baitshukudi ona a se a phethetswe janki o boetse a re go tla kengeletswa megato ya go thibe la hore sebaka seo setle se kenelwe ke metsi ka ha se le haufi kapa go hlaha haufi le nokeng ya qomoqomong go sa le jalo boemelo ba dibese ba nakwana bo haufi le ofisi ya temo a phamoyene botlalo ga bontse bo sebetsa ha jwale Ofisi ya mmusi wa setereke

Sama seru ire go botlhokwa gore meralo ya boitukiso mafapheng ohle bakeng sa maemalo godimo a lebeletsweng a matahane mmogo. A bua kopanong ya matsatsi a mabedi a banang le seabo monghadi napo le hata go tswa ofising ena o itse mehato ya boitlhopho bakeng sa phetho ya boemo ba legodimo e tlilo susumeletswa ke El Nino a lokela go ralwa ka nako ka ga ditlaleo e le gore go tlilo ba le komello le tlhokagalo ya metsi. Kopano ena e ne e kopantse boemedi ba mafapha ka fapana go tla bopa leano la karabelo ya maemo a lebeletsweng a legodimo ka bo ya disebediswa nakong eo le leano le shebaneng ka kotlologo le setereke sena sa Maseru. Mookamedi wa dikodu wa seterekeng Sophie Ralejwe o ipileditse o mafapha otlhe go nka mehato ya hang-hang ya karabelo ebile kapa mafapha ao a bile a sebetsa ka boikopanyo. Ha phethela mohlomi masilo o ipoleditse go mafapha otlhe go netefatsa gore a ikamaganya le mehato e tla ralwa dipuisanong tsena le tse ding. Ditabeng tsa matšhaba, komisi ya mokgatlho wa dinaga tsa Aforika AU e tlhagisitse ngongorego mabapi le dikgotlhano tse ntseng dimpefela dipakeng tsa Egepeta, Ethiopia le Eritrea le gore e ntse e begile leitlho dinaga tsena. Polelong ya yona komisi ipileditse go boraro bona go kgaotsa diketso le dipuo tse kampefatsang le go feta dikgotlhano le go duka kgotso le botsitso. E bontshitse botlhokwa ba dipuisano tsa kgotso le go latela metšha e nepagetseng go rarola dikgotlhetsane tse teng ebile e re e malalalaotswe go tlisa kgotso le botsitso le go netefatsa gore matlhakore otlhe a amegang a fitlhela tumelelano. Lena ke lekgetlo la pele AU e tswa puo ka maemo ana ka morago gore maemo a mpefale dipakeng tsa Cairo le Addis Ababa mo Ethiopia ile yang ka qeto ya go kwala boemedi ba yona bo Asmara go leleka bahlanka ba Eritrea le go kgaola maqhama le Ethiopia. Ha re diphetela le kgotla la dinaga tsa Europe EC le ananetse melao ya bojaki e tlo dumelela go thewa ga ditsi tsa baphaphathei ba tlalogang ba sa amogelwa dinageng tsa Europe tseo tebelo e leng gore ditsi tse jalo di tla agwa ka ntle go tsona. Le ga go e na le ngongorego ka gatikelo tsa ditokelo tsa botho, EU e re mogato o o tlo fokotsa palo ya batho ba phelang Europe ka thoko go molao. Tlalao ke gore kopanong ya ditho tsa EU mehato ya go fokotsa melata le batho ba seng ba sena tokelo go phela dinageng tsa yona ka molao ebile ntlha e ka setlhogong. Denmark itse dipuisano tseo tsamaile hantle. Tlalao e boetse ke gore ditsi tseo di ka nna tsa agwa kwano Aforika go qala isao le gao le jalo tlhagiso eo e ka nna ya tsosa maikutlo a fapaneng. Go feta mona dilemong tsa go feta mogato o tshwanang le ona o ile wa lekwa ke dinaga tse agang UK mo tebelo e neng leng gore e tla aga ditsi tse jalo Rwanda empa megatlo e mengata e ikebetseng ile ya re seo ke gatikelo ya ditokelo tsa botho go ma Aforika. Ditaba tsena di felela mona mantsiboeng ana kopana le tladimakutle go sane go seng ka gora ya 11 e le ditlhogo tsa ditaba.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di ghetho tsetla na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meho ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha na ka bophara beha moga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power

Avani Lesotho Hotel and Casino. Mama di kimetso se le shimele metse metlane fela fa fraletse ho raina ya borobo. Mogahlana ke wa boraro e bile e le wa ho qetela wa the PCFM event top 4 hits countdown. Na lwana ri lo arohana mane ho reng ya le showman. Kaleng kaleng kaleng kaleng kale. Aish. Baba ngata hiyo na mwena na mfundo mo umatandana. Mamere PCFM ehlele jolo bo emabale shimele metse le mo beke ngena di beke di shimele metse mehlano beke fitele di tsorobo emabale shimele metse emedi.